0: te bu xamone ko bi mucc borom be ab doom da koy sukkal
1: de nga walam jaay di wax ni salaax bukki bet bunt bant lukki beto
2: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccho
0: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
2: ya sa xottiku guddal sa goñ la
3: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca bokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
4: walam da wax ne ku fay say bop fay say non
5: walam jaay neena setal guma fekke xofam tuyam duma jaaxal
6: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
7: ku bëgg sa mboros bu baax bala nga tambali xal woñ bi
8: la barwol nampu boy bajant lu bëgg ci biiru xaban te ke degu
9: walam jaay neena seydu bubbu ba fa la neex sumi sañ
3: tak takal mbop baxalutum bana
10: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
11: walaf jaay neena luy naaw mo neexa sanni
12: walaf jaay neena sul ker du ko dere feñ sumu mbeur lang ak mom ko gën muy beñ daan ngay re
3: walaf de da fay wax bokk budul deg ndigal nak ken munu ca def barke
9: jaay dafa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoliñ
13: walaf jaay neena ñi mëna ko to amuñu baax
0: walaf jaay neena bo gifete tan di yap sax non dakk ko saw yap lay lek
13: walaf jaay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga doon ndaw walaf jaay neena fi ni fese te dafa jey bu gorum
4: waaw di wax ni walaf jaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xep
0: walaf jaay da wax ni atu gaynde forlu te
14: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbott wala mu bolé ko ban ban na faay
3: walaf jaay da wax ni ran go ñi baado la moy sim ci rey bur
4: cheikh ba walaf jaay dafa wax ni ku dem ba ci all ba mari sa baam tax na rey ko da ngay yëndu suuf
0: wa walaf jaay dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu tak foliku man na la bet
4: jaay da wax ne
9: lu ne keut lay jor na koy fajj
0: wala fu jaay ne la reg mo jeexalut ak mbana
4: cheikh abdullah mangi de da lañ wax bukki wiri wiri jaari ndaay
0: wala fu jaay day wax ne ñagu adina uta jeerul yalla torbo atam
10: wala fu jaay day faral di wax ne ku feex lu ci kérok jaxat war ca gëremaale xamu law
3: wala njaay neena baag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba baag def ko dibbat
0: wala dafa
10: ku xamul ndam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxuk bukki yey nga yaxuk yey keetu yax
6: wala dafa ni borom ngad yegul borom pañe
2: ku nu rafaatale jakk faat waxtu warul
3: wala dana aduna de bu ciire way def na ko laalu
7: walax ngaay dafa wax ni bare ndo mba bëgg kër gu sedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jeex te do gisu xop
10: walax ngaay dane weñ nga nga bañe ca mbañ ja xaar nga
8: walax ngaay neena galeem bu ko yondi ganar jaafa ñi bilo
12: ngor moy sima benn lay toye fu mbokam di ke mo and ak mo ngoré di moy kakatar melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy tu la gi rangal dara di wax dara la ko toy
3: wala ñay da wax ni bu gop atu do tul cour jekki jeexna
11: rasul ñay neena ku ru sa bop ci xetax ba mu reñ ko
2: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
13: wala ñay neena waddiku balanga lakale
0: wala ñay da fay faral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme tepp na ubbi
10: wala ñay dafa wax ne jëm télé bayyi gacce neew ja
8: wala ñay neena ku sa dem bu tabbi do ko sami xéeram jàmbor
0: wala fa daf ne ganar bol ko xébal afu ndax makuy bala xéne
6: ma ñe dañ daan wax ne bopp jox day yag na bëttum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam fekkal mu di
7: waa walaf njaay dafa ni peppum këpputal xontu picc taxu koo jóg dañ ko cay fiir te buñ ko ca jàttee day bu duggul kaas rek

0: dugub tar
1: dafa wolof ya di wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
2: rubu ca ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
0: señ abdoulaye wolof jaay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wolof jaay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
1: wolof jaay do wax ne nag wu dul bo jamé so wu wex batal
0: wa wolof jaay dafa ni sacc budul raw jeurul yak tay nelaw
1: wolof jaay dafa ni
3: señ abdoulaye wolof jaay dafa wax ne bu leg lekke alom nako gëreme coy
0: bëgg yap bar bu la taxaso bu dex wa wala ngay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
2: kuy ñaw ta faso wëñ nga mboros ma jagali
1: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
4: wala ngay dafa wax ku ñu sa borom kër yek sa dom
0: wala ngay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëgu
2: waxi wolof
0: xadd mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëgu wala ngay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
2: photo photo tagalul mbam ak nopi
4: jappal do fot fot xéñ dëkk
0: kelim gi su ko lay nga wax waye regol
2: ben nap nem mune su ci am pedd am ci ciuj
5: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun
0: wala ndjay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexex mu dum fala
1: wala ndjay den dafum bu lo bu la ci yore goj ay resu remba
2: betak tan jël na mi def sank lañ
5: buñi sow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
1: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laj ci jogé
2: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef borom konku yegut borom larmel
0: waaw wala ngay neena dan bu naqare gungé du ko defal
1: wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom
0: wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal bamu tardi nga fop
2: ci wal du tepp dom jebet
6: jidd bu mu jebet la dañu beti di ko sof
4: ayel wan ku ci wato xaj bo da nga wessu mustafa
1: mbojjan fu mu taxajo do wer ko tour di wereel
5: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
2: picci mi ci loxoy xalé yi wër tare picci mi ci kaw taal bi
5: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
1: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siro no rog mos mos it no rog siru te gis nga fi ne siru xablat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawar ak mos ci bappam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko su te le mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
2: yo xam nga siru le
1: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
2: man damay deg ñaar amay deg sandax ti deg si ndax di deg beubator
7: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci tuddu jigen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
2: legi ñom ban jam nañ wara nen
7: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci garab yi dekk nga di ko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolou gëd gëd ye day wañé ko wat fan yoyu
2: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
7: ah buy nen day yolal
5: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdoulaye Hatsal suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar pa du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yagg wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala mo la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdoulaye Hatsal mo ngi lay dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
8: da bala ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba go da bala ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba go da bala ko xamlé ma wax do soxla ay kat ba go tiko
9: UKB FM, la radio au service des populations.
5: Mat na bay ci rew.
1: Alam yaay dafa wax ne.
10: sayu mat bo xamone ko bi mucc borom be abdom da koy sukkal
11: denga walam jaay di wax ni salax bukki bet gunt bant lukki bet
2: nga xi tukkal kenn duko per ngalal mboccho
10: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
2: ya sa xottiku guddal sa goñ la
0: walam jaay neena jeñu bunt ñi ca bokku wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
12: walam da wax ne ku fay say bop fay say non
13: walam jaay neena fetal guma fekke fofam tuyam duma jaxal
14: bo bëgge xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
15: ku bëgg sa boros bu baax bala nga tambali xal woñ bi
16: la bar ngol nampu boy bajal
17: lu bëgg ci biiru xaban te ki ndegu
18: wala lay ngeena sey du bubbu ba fa la neex sumi san
0: tak takal mbop baxalu tung bana
19: lu de bu na be xeñ buñ ko sulu
20: wala ngay neena luy naaw mo neexa sanni
21: wala ngay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay re
0: wala be da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca debarke
18: ngay da wax ni wure kangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
22: wala ngay neena ni mëna ko amuñu baam
10: wala ngay neena bo gifete tan di yap sax non dak ko saw yap lele
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julli di mbok talibe ñi neen nuy bax te len ziar di jitté ci neew ak ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalif sen dal de mul di ko ñaan di ñaan jawt cheikhul bamba khadim rasoul yeb di nuy serigne khalid mbake ibnu mam tierno ibrahim mbake khalifa dar mo di nuy serigne mamour mbake am serigne mahamoud murtada di ziar ba serigne takko mbake am serigne mahamoud murtada ma ngi nuyu serigne assane kadja touba ndiliki soxna ma forcement fi ci keur serigne dago di nuyu soxna paul ci la fi ci keur serigne mortada mbokk ñu del soat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baaxu ci and ak seen mbokk abdullah khatsal nuyu beek ziar buñ ci tilé jëw ni keur ki serigne cheikh amar nuyu serigne papa ser mbey day melni nuyu nuyu ñepp xam ngeen ni tay na dama yeexador jotaay ma ngi ko jéglu bu baax ñu fasiyene and ak baye cheikh kan donga bu fekke ne japp dinañu and ak mom ci seen radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam kon bay cheikh kan dong la fasiyene andal su jappande rek ñu and ak mom ci jotaay bi sen jotaay bi di waxi wolof ma ngi nuyu soxna ma ay mbacke dinde mom cheikh mahamoudou murtada mbacke di nuyu soxna mam bu sa mbacke tamba bintu alhaji fallu ñu daw jëkënte yi waxtu wi rek assalamu alaykum wa rahmatullah
12: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abdullah angley ay baax
2: baax okay kan ma ngi lay ziaré di nuyu mbolem wa taif yépp bay la nga nuyu
12: no ngi wax assalamu alaykum di nuyu bokk julit yépp rek ci ziaré kilifa yi bu baax baax di nuyu bokk dongo yépp mbolem képp ku wax ashhadu an la ilaha illallah rek no ngi lay jotal am nuyu di len ñaanal jamm ñaan yalla sunu borom mo doli ñu dimbal té def nu dëgg dëgg julit té def dëgg dëgg talibé wéral ko ni ciorté barkel sunu dundu tarafetal sunu mo tarafetal sunu gannaaw di jey cheikhul khadim barke bu gay bax yeb la sant cheikh abdullah
2: ak zakan bay cheikh
12: barke
2: damay deg wala fi wax ni wéñu suba tel day ku nek lay biw waye nak kumu yendo biw rek amna loy xéñ may laaj ndik ba xam baat bi ni lañu koy waxe mbet do ra ñew ci laaj
12: waaw alhamdullah cheikh abdullah ma ñew ci baat bi waye ma bor xol fi ab ak tiant
2: ay wa ñewul tiant bi
12: di ci sant señ ci di kolaban ak baye mahamadan saxo di nuyu sama pel ba sa mbokum pel ma ngi koy xare bax ak imam be ci mbay ma ja tol ya
2: sa talibe bi
12: ak baye bolle dafa melne baye bolle deg na fi batam dem
2: waaw bay bolle waaw bay bolle de dañ ko tegaton dafa mel diw
12: ah dañ ko tegaton waaw kon lolu no ngoy xare bax mom dama koy wote ko jot waye señ ci di ko la ban mang koy sante ngir dama am ben bi ma deggul mu def lu am solo mana nangu ci lo xamne lu deggo deggo la ci manam nangu kula jubanti aw nit ku bax la te lolu dafa bokku ci jeufi nit ku bax
2: ah wax ko deug waaw
12: te lam wax sax lu ki la way nak mom mako xam ñepp xamado wuñ ko non
18: dama deg nga don ko ci orienter mo nanguko nangun wo xamne lol dafa bok ci mbax
2: ci yalla
18: te nit bu defé lu bax nak dañ ko wata ko defal lol dafa bok ci seyeb la nit ñu bari pan nañ jiko joju
2: nangu
18: mana ku ko am ñu jubanti la nga nangu day lu am solo da la waxon sax baram baat la bo xamni way dafa baat bo xamni xeyna mom lam ko xamé ñepp xamé wuñ ko ni mu nangou ne xamna ko way nak nangou la tek ci ci ni ngay teurel sax jota yewi tam lool day lu am solo dama ko ci naw lool bay mahamadan saxo dama koy sante ak cyant go xamné kula xamal ben araf wala mu jangal la dara day bax nga feñal ne nak li ci mom la ko xamé ndax kenn xamut lepp dama legui dembu ci aljuma ji muy wax ba indi baat bo xamne man damay geustu baat lu bari te ko ci yag la waye baat bobu ci mom la ko xame dembu ji xamine yom yalla xamne ne musuma ko legui tax na ko ci lool
2: muy baat ban kontan la bay
18: da wax ba wax baat bo xamne li ma koy deg te musuma ci baye xel moy li jigen ñu tank ñi tontu seen morom ne kuma ko dubin ma ropin la
2: illa
18: yeen ñi dañ koy wax kuma ko dubin ma ropin la ko té man dobine ak ropine xawmako ci wala baatu dobine ak ropine xawmako ci wala ma dégg mu dikk ci dembu andiko andin wo xamné bimu ko indi rek la xamné deug deug baat bi lay tek mune wala waxul né kuma ko dobine ma ropine lako waye da wax né kuma ko debine ma rukine lako té debbu ak rukku kula debine nga rukke ko ni
2: waaw
18: yoyu dafa am solo kuko indi nak ñu xamal la né li nga def amna solo tax jotaay bi lako taxaju magi jeglu nak introduction bi waye da don lu meunta ñak ci sama yeg yeg
2: content bay cheikh bay
18: deg na li nga wax ci baat bi nga ne wala da wax ni weñu subatel ku nek lay biw
2: waw
18: waye ku mu yendo biw amna lu muy xey
2: waw ni la wax
18: waw donul baat bu ma min lol lol ba yag ko deg waye nak bi nga ko waxe ma deg ko it baat bu jublu nak fi man aw baat bu jublu fi man bu wala fele it mako deggul ndax may degguma baat yep waye baat bi mom jubna lol wax deug yalla aw te wala fena it nak xamna wala fele ci man
2: kon legi nangul nga ñu baat bi ko
18: tambali na ko boole ci baat yi nga xamne safal na len wala man te diko jafal ko
2: ay ko yalla sapp sa par legi
18: amin
2: kon laaj bu ndeuk fofu nak moy lan moy weñ
18: weñ
2: waw
18: waaw xamna tay jotaay bi yexna dor kon dana gatt waye weñ da bokku ci ndundut manam yi dundu te bokku ci xew yi tay naw manam weñ wi ñuy wax waraf nak da fay am ay tour ni makoy waxe tour yo xamne dajé amna weñ wu sante gi moy li tubab di wax fer nga xamne dañ koy jëfëndiko teug bi diko jëfëndiko wëñ woowu gi la sant wi ñi nga yaagaat mom lay wax rek mom wi la sant kon aw wëñ ako bu wëñ amna yit benen baat bu wolof di wax ñen ñi diko waxe waye loolu seenu waxin la buñ koy wax jublu wuñ ci yaari wëñ yi liñ cey jublu moy ni ñi def ndimo buñ ko foté japp sa loxo jëme fe japp benen ba jëme fe ñoy la wéñal ndimoli waye nak baat bobu du wéñ bobu wañ la wañ sax da am ñi waxé nonu
2: ci illa
18: bo démé fu mel Dakar nga xane wala ko Dakar na fa bay buñ lay wax wañal ndimol dañ lay xone ma ngi koy wéñ té fekk nak bobu du wéñ wañ la wañ nak ñaar la ci xam moy li ñi def ndimo ak lo xamé ni da ko sant moy aw sant la
2: okay mo la lan bëgg wax
18: waye wéñ nak muy wi ngay waxtane ngane luy weñ waxna la ko ci nima ko xamé moy aw ndundut la bu bokku ci xéet yi nga xamné yu sew lañ te am ay laaf dinaaw nga xamni bokku na ci gëna bari ci yi nga xamné yu sew lañ te mom lañuy wax xassara te moy les insectes bokku nañ ci yi ci gëna bari ay xéet ci kaw suusi lol dal ci giir gogu la bokku giir gu bari lañ nak bi nek ci sunu neeg yi di nu sonal lol leg leg xamna kon alay saratu tak fi junjir doyna boromum xel te ñep ñi deglu ñep boromi xel lañ lool rek la bëggona fayal ci neex loolu moy weñ
2: ok legi bay cheikh lima bëggona xam ci weñ moy ndax dafa bokku ci yi nga xamne dañuy gis guddi ak beccëk wala ñu gis beccëk te duñ gis guddi wala ñu gis guddi te duñ gis beccëk
18: wa weñ day gis guddi ak beccëk waye nak am doxam bari wul guddi waye day gis guddi ak beccëk nak waye doxam nak bari wul guddi
2: legi suma deggé té nga né ma doxam bari wul ma gis koy tam muyer ay laaf di wëndélu mom guddi gi da ci dul dox wala da ci dul naw wala ñaari play boy liko wañ ci guddi gi
18: wa manam ab yëngutom rek akuk dalam la bëgg wax ab yëngutom dafa ëppé ci bëccëg gi muy dox gi muy naw gi lepp bu guddé day tékerlu waye tékerlu ngogu nak téki wul na ñaka gis la dé téki wul na ñaka gis la waye ab yëngutom da ëppé ci bëccëg ak doxam akuk naw
2: man dama gis
18: bu bokku ci xéet yi nga xamné ñom lañuy wax al hasarat hasarat nak mato arab la waye moy lepp lo xamne moy ndek menti yu sew sewani yi ci ami laf nak tay naw yoy yep wolof da leen de weñ non nak da no min rek tudde ko ci yi ñuy lejeel na ci sun neeg yi te yoy sax amna ay xeer yu bokul waye da ci am waxal mom la gëna cible rek dafa ne mom rek ay weñ waye weñ lu bare bare bare la ndax yi naw yu ci bari du yep nak waye yu ci bari te mel non rek te ami laf di naw dañu bokku ci ay xéeti weñ ñom nak bari nañu lool ndax mat nañu lu mat téméré juuni danaka ci ay xéet ci aduna ci ndax mbolem li nga xamné ay yëngutu lañ té doon ay lula ñom ñoo ñi xéet yoyu mat nañ sulus bi manam kar bi mat nañ ko ci dund ci xéeti afarat ñom
2: légui bacha dama gis becc gi ñom dañuy bari te guddi gi do leen gis te lu ci bari do xam fuñuy fanan ñom fuñuy fanan bu guddé
18: ñom nak fiñuy nek dong lañuy fanan dé bu jand soyé ñé dem nañ ci mbarit ma teud ñi dugg ci sunu neeg yi teud ci ne bokko ci ap koñ fi ne bo do doon ba guddi nga jël sa morfa bacc ci barab du ñak ay weñ naw waye dañoo teuri comme nit ñi waaw ñom ñe dem ci ab barab bo xamne ay sagara nga fo ñeena lapp ci soosi dañ dul jog rek di defi lewu di ci waye ñi ngi teud ci sunu kër yi nga xamne lu noko jënd yi ñu maynu ko ñom li ñew dekk ci da ngay tabax sam neeg ñu ñew dekk ñom duñ la fayul yaa duñ la tag
2: te la wax ñu degg ko fo jëm ñu gis la
18: aw lo den ci te du fi dug heure bo fi du dug kay di laal lo len du laal lo te do len ko te mana laal
2: te buñ sey duñ la nuyu
18: wa te buñ xeye duñ la nuyu sa bu len nexe dem bu len nexe du aw buñ tamo duñ la tag bu moy tax ñom duñ tag way bo do geñu leet aw kenn mën ta te mom nga joxe walé len dépense kenn mën ta te nga togalé len te duñ la tag bu dina ju lek lo len tag bu te mëno len dara nga len mëna lu
2: mom de bokoy ci gëna bëgg lu yomb ko ndegé
18: waaw bëgg na dafa bëgg lu yomb lool sax té naqaré té nak loolu gay motax nga xamné sun borom rek moy yéme
2: légui wéñi kon day am wéñu goor ak wéñu jigen ak bu amé wéñu goor ak wéñu jigen ndax ñom dañ nekk ni ñu xamé ci ciow yi wala ndax dama dégg ñaan wéñu goor day bari ciow ko ñu jigen yoy amna ci
18: waaw amna ci dañoo wax nak ni té Cheikh Abdoulat
2: Bakki
18: xam nga man duma borom xam xam damay netti wax yi borom xam xam yi wax yi malay wax fofu ci laaj bi ku xam xamam macc lol ci lolou ba borom xam xam yi yu bari nangul ko ko ci xam xami aduna bi mom moko bind maga ci téréem ku ñi wax Mohammed Ismaïl
2: waaw
18: al khawati mo bind li malay wax amna ben tere bu mu bind bu muy wax naka la tere ba tudati alamul asrar waaw alamul asrar moy le monde des insectes
2: waaw
18: non la tudde tere ba wax ji malay wax fala ko jange won
2: lum wax
18: da wax ni weñ
3: mbamburanam bi nga xamne buy naaw nga xamne mom ngay deg muy yuux non def buruy bi
4: waaw
3: ci men laaf mi la nek yalla da ko defal lu melni am mbamburan bu melni radio haut parleur yi defal ko ci mbamburan ci men laafum jamoñ ma mu wax ne mbamburan bu reey la ko ci defal nak defal ko weñ wu jigen wi mune wu goor wi nak amna ci waye bobam xumbul mom mbamburan bim ci am xumbul ba li ngay upp ci ñuy upp bur wi ci buñuy naaw ay weñ yu jigen lañ limay wax ni ku xol alamul asrar bu docteur muhammadou ismaïl dang ko ca fek
4: leg mom ay beutam lim bi ndax ben la wala ñaar la wala ndax amna ay beut sax fa
3: waaw mom dafa wax ne weñ amna juromi beut
4: juromi beut
3: dafa wax amna juromi beut amna ñaar ci fegg bi amna ñett yu fete kaw waaw da wax ne weñ day gis ci kaw te lu teen ndax dafa am ñetti beut yu ndaw yu fete kaw yo xamne ñaari ci fegg yi ñoko su
4: ci yalla
3: ñoko apitam yoyu nak lay jëfëndiko buy dem ci karamam waye du té buy dem ci karamam mi ngi gis liko fété kaw té du soxla teen
4: xamni
3: yalla dal fa tabarakallahu ahsanal khaliqin
4: mom ndax dafa am ay bëñam ndet
3: dedet mom amul li bëñ
4: lamiñ la amul nako
3: amul ay bëñ
4: bay ko ndax amna lamiñ
3: am ñox la am
4: ñox ko mi ñay dem
3: wa waaw mana ñox le wa waye du melne ñay nak ndax mom dafa am lu melni xam nga mom dafa am ñenti tank ak lu melne ñox da ci am lu melni ñaari loxo ci kanam lu melni ñaari tankam yoyu da ci am ñaar yo xamne do xam ay tank la do xam ay loxo la ndax bu ko nexe da koy tek su bu ko nexe mu melni koy faxaso bo gisse lu muy lek lool la koy joxe nga xey da koy jital waye nak buy taxaw du ko taxawé amna ci ñaar ci kanam amna lu melne benen bu mel nonu nga xamne ñox lañ koy tuddé té moy asrabo su soxé da koy yëngal loolu mom ci kanam mom la nek nga xamé dang koy gis mom mu den nak gimiñ gi ak makam bi
4: xamna tay liñu waxtane yakarna jëfewut damay wax mag ñi ak ñom bay bolé ak ñom bay sétré kenn ku ci nek nga gessu japp wëñ tek ko di ci xol bu baax liñu waxo
3: ak am solo man jox la leena ma japp sa ndax fi kep ko diko xol yoyu
4: wol bay
3: ko xolé gis ci damay japp fi sa ndax kep ko diko xol wala ma japp gunoor wala ma gis lu ndax yoyu dafa am solo sey yalla may nañ ko nak
4: xamna bay ma njay tele yott ba son bo yott bu noy de gawa naw
3: wi ma ne ko xéti may yi bari na xol wi japp bu baax de bu japp yamb de na xol bi japp de la japp wu ndaw rek
4: ndaw fe lay gën ci ñeegam ba legi
3: wi yi wax yam buraal mom la ko moytu
4: ah wa dañu
3: jay ma ngoy nuyu
4: legi dama gis ne ñu bari ci nit ñi dañu wax ne weñ de aw fanam du gudd lool am ñu lan dédé fan la gudd legi yow tay lan nga mëna wax fofu non ci gudd fanu weñ
3: waaw weñ de ñi ëpp ci borom xam xam yi jàng lool wax nañ ne ak dundam nak dafa yëmul ci xéeti weñ yi waaw xéeti weñ yi dañoo yëmul ak dund waye xéet yi ñu gëna min non tém gëna bari ci non amna ci yo xamne siru dund dafa yam rek ci 24 heures ñaar fukki waxtu ak ñent ab bis waaw am ci yo xamne da nañ dund ba fukki fan ak juroom
4: ci yalla
3: yi ci gëna guddu fan nak ci sunu xéeti weñ yi dañoo wax ne siru dund mëna dem ba wër mëna fan wër yi fan waye du ko ëpp nak kon digënté abbis manam moy 24 heures ak 30 jours 15 jours 30 jours 24 heures ci enu dundu ci sunu xéeti weñ yi nun waaw fofu lañuy xeyma seenu dundu ñom
4: légui tam di ma jaaxal fofu moy ñom buñu dé luñuy bari bari man li nga leen gis man na bana bari ta du xéñ man xawna ma jaax ndax ñom dañuy xéñ wala duñu xéñ ak yoyu jaaxal na to dañu
3: dédé xamna newuma duñu xéñ dé wayé man de mosuñu ma xeynte luñu bari bari luñu xeynte pourtant cheikh la weñ amna deret de
4: han
3: wa weñ dafa am deret lu jafé ci xéde nak xéde yu fi ne amna ci yo xamné amuñu deret waye nak weñ dafa am deret mom té bo ci bajélé won 10 million yi weñ itam buñu dé duñu xéñ dama xamul nak dañ lu xéñ nun seen koora yu xéña yu dé modul accès ci nun wala dañ dul xéñ
4: ci yalla
3: waye man dé weñ wu dé meddu weñ musuma xéñ
4: bay ci xam na yalla ku yéme gis nga jot gi mu am ak temps bi mu am ak weñ ak nimu séwek li ci nek yalla diko top ben par ben tanki yek ñox bi ak laaf yek yalla dal nak kenn la
3: ah waaw yalla bayiwul dara té yalla lu mu def lu ne misal la ngir nit ñi jangé ci xam nga xamal na doom adama lepp jojé manam yalla ci bopam bokku ci waye sun lepp yi rek li ñu xam la ñu bëgg wax manam kon doom adama fu xam xamam yam rek yalla dañu sant ñu wuti xam xam ngir yi ngay gis ni xexab la xam xam mayena xam ko de xam xam mayena ko lu ci way def ité ndax ñikoy xam ñepp ay nit lañu seen yitté ci jëm rek té yalla buntu mo fëgg ci xam xam man khara al baba wala jalaj
4: kon xana kon lolo tax mu dankafu ñu don wote ay yalla wo di nga xamal né mu ñu bind sax wéñ innal lasin ta doxona min dunillahi
3: wa
4: subhanan
3: waaw ndax wax gëna gëdé ndax wéñ mi dé bokku na ci yi nga xamné sunu borom tuddu na len ci téré bi defena fofu ko dug yakara xawma ci haji la xawma ci mu'minun
4: sotu haji la yakarna
3: waaw yakarna ma ko sunu borom di wax né yeen yi nga xamné da ngeen di jaamu luddul yalla bu ngeen najalo won ngir defar weñ du ngeen ko man
4: ci yalla
3: wallahi tabakh defena la fa wax
4: wallahi tabakh waaw
3: waaw té dafa wax né bu fekkonté né weñ yobbu amna lu leen weñ yobul sax yeen da ngeen am lot ak man ko jili wat ci mom
4: man ko tamna ci wax ak nit ñi naan ya ayyuha nas duriba masal
3: moko ko waaw ya ayyuha nas duriba masal waaw fatami'u lahu
4: waaw kay ina la sin
3: ina la deta do wana min dunillahi
4: waaw
3: la yaqul khuzubaban wala itamahu
4: la ilaha
3: illallah bu ngeen mbolo won du ngeen meuna defar sax yeen weñ tekkat wa in yazlubu musbabun kat da waxne sayan bu fekkontene manam weñ jeelal na len dara sax yeen lo xamanteni beggul mu jeel ko sax la tan khisuhu minu
4: ci lañ dekk kay gis nga weñ lu mu
3: jeel am ngeen lotuk man ko jeeli yalla misal la cey joxe ndax dafa jexale ay ba yakara buma jumul dafa waxne bawo fa talib wal matlub
4: legi limu bëgg lajat bay cheikh tay ji bu fekkene dañu wax ne weñ guddut aw fan ba nopp ñu gis ko muy am dom wala muy nen bu boba mom ëmb bu mi ëmbul lu mi diré
3: ëmb bu weñ nak xawmako jangumako nen la jang te xam ko ci gis mu koy def weñ yi ñew fi non lu melni xéti nen lañu doon
4: okay
3: nga xamé day genn ci seen ginnaw mu yomb ko lol nak ndax ñi ko jangate xam ko wax nañ ne doxam bo muy dox rek leg leg mu yagg fi barata soti fa dara nen fa manam te ay yoon la koy def kon dana nakare calculer ci weñ ñaata doom lay jur ndax wax nañ ne yulleem yoyu rek benn yulli bu nek rek man na yulle lolu ma téméri nen
4: la illa
3: ben te yulli yoy da nga mu diko yulli lu bari te ben yulli ndom bu nek man na yulli lu mat temeri nen
4: legi
3: limuy nen bari nek te ci nenam yoyu nak ci la dom yi juddo
4: neni mom ndax da koy bof wala de nen rek dem ndax musuma deg ñoo wéñ wé day bof
3: dedet mom nenam yoyu dafa and ak likit bo xamne sa bu gité ngelawli li bayiko ci ngelawli da fay am contradictoire ak manam ak likit bobuy nek ci kaw nen bi moy xar nen bi makoy toj mom du bof
4: waaw legui tam dafa am lumay setlu dama gis ne ñaare so tege ndawal wala nga tek ay jeun weñi day dik nen ci waye bo amé ab dir da ngay dik fekk mu nek ay sax dama gis tam ay weñu ndaw legui lu wara lolu
3: da ngay fekk mu nek ay sax
4: waaw
3: waaw dafa am lo xamne ñom ci seen bop buñ ko yulé ay sax lay doon weñ dana jur sax amna weñ yo xamé liñu jur day nek sax ay sax yu ndaw way yoy nak loñu gis mukk ñu mag doon ay sax yu mag yu do
4: ah
3: dede noné rek lañuy tollu jéjé doon weñ doon ca weñ jéjé doon sax doon ca sax
4: xam nga tay ji bu fekk da nga jël sa kétax jeun nga wër ko
3: wa
4: bu né ba nak ni wéñ di ci bari ni di da nga dem yak bo xaré kétax da nga gis manam
3: sax
4: ci lool wa légui na dama ko mako laaj mu né ma wéñ yi buñ andé di jaxaso di naw doom yoyé na buñ ñëwé dañuy nan doon ay wéñ bu fekk dañu taxaw doon yu buñ nikki nek bu fekké wéñ yi dañu and ba nopi di naw
3: wa
4: ñene loy nen yoy bu noppé ki lay doon wéñ lay doon bu fekké dañu taxaw nak bu noppé sax lay doon
3: wa moy lima la wax ne la liñuy jur da cey am lu doon sax
4: am
3: ci lu doon weñ
4: akay
3: koku nak non yi mu ko waxe nak ci jaxaso bi nga xane buñ taxawé ak buñu togué lolu mom xawmako sama xam xam yeggu ci waye nak nanguna ko man na nek lu meuna nek la nga xamne ci façon seyin wi lañuy jure sax ci wi lañuy jure weñ lu meuna nek la lu meuna nek la tayit nanguna ko waye lima xam ta leer maral mom moy liñuy jur ñom da ci am lu nek sax am ci lu nek weñ
4: ma deg ñen ñi naan weñ afa am toke bañ tax dembo ndjay barki dembo ma naan fi sama café gis fi weñ ko saas bi tonam sepp ko ci maneko duma ko sepp lepp lay tour legi
3: afa am toke lolé hadith ba am nañu ko jam am nañu ko jamot am nañu ne bu wër la
4: muy ban
3: amna fu ko yonenté bi waxé né bu fekkenté né weñ dafa daanu ci seen tuk lek wala seenu naan bala ngeen ko jëfëndiko na ngeen ci bëss wëñu bam duggu ci ba jeex
4: bala ngeen ko jëfëndiko
3: ndax mom dafa am yaari laaf wenn laafam bi dafa am toké toké ji wenn laaf la nek waye wenn laaf bi dafa am sifa dafa am luy fajj toké ji manam wenn laaf bi dafa am luy lor wenn laaf bi am luy fajj lor mo wax na kon bu fekkenté né wëñ tabbi na ci seenu ñam wala seenu nan na ngeen ko ci bëss bam woor leen né yaari laaf yepp duggu nañ ci bu ko defé wi indi toké ji bu indé toké ji itam wi nga xamné day dafa am safara suy lo xamné dafa am anti toké joji mom itam safara toké ja ngeen ko do ko lek wala ngeen do ko nan té lolu sunu mag ñi da nañ ko def nak man mi sama wayju dara waaw
4: lima jaxay
3: tam wayju mom da na ko def mom su wëñu ma santab bi ci kaasu café wala ñam da ko cey bëgg bam duggu ja do ko gën
4: dama setlu ne sa yo tege len lo xamne ñom bëgg nañ ko xana dafa am ku yor seen walu communication ko xamne mu leen di wowi neen baye chakkan kat amna lu yor lo xamne yittel nañu ndax dama gis fi nga tege liñ bëgg rek ak fi ñu ñëwé def mu diiran ben lay doon
3: waaw yaakar na ko de donte xawma façon communication bo ba lay doon ndax yeg yeg la yeg man na japp na yeg yeg lay doon waaw yeg yeg lay doon ndax nitan di nekké ci sibi xotan aw nak de ci tay mu am fa yeg yegune nak de nak wa xéñagul kon lolu yeg yeg la bo xamné nun tunu yeg yeg yi di juroomi yeg yi nga xamné mom lañu yalla defal wéji dana am yeg yegu bopam bo xamné ci lay yegé né nangam baye blad mi kat soxnaam yakanañ
4: ci yalla
3: yaw lolu mom yeg yegu sun borom la nam koy yegé nak mom xawmo
4: okay
3: waye xamna ay dana ko yeg mom ndax bo taaje luñu bëgg ñu yaa di ñew mom té lolu ko yegul du ko def xamna da nañ continuer di gëstu xeyna ci wëñ ba xam nu muy yegé lola
4: okay
3: ak ñi koy dégg té xam nga xana ñom gëstu nañ ba xam ko ñi ñu xalé nuko
4: ci dama gis né wëñ yi comme yi di naw ñi gis len ni yeen say bi lay top suba gëdam da nga gis day dijj lool mu jaaxal ma may laaj ba xam bi ni ak bobu ben la mo magga ba don be wala dañu ndax ñam ñaar bo leen di xol kat ngir nga wote le leen sax
3: da xaw ñaari mbiram na fi cheikh abdallah amna ci wo xamne day mag waye dafa am ci xéeti weñ yi nak waxon na la ne la ay xéet lañu mat nañu ay dangami junni
4: wax na mako legi
3: da ci am yo xamne dañu uppaté té nonu ñu ëppaté sax nonu lu ñu nuro di ko nuro wuñu sax nak yi ñew ci sun neeg yi rek nuro wuñu da ci am waxe dafa reuy lool am couleur bu melne doomu taal bu ñuul am lu am ñaari reud ci wét yi bo yëkëté fi fété ak laaf yi laaf yi du def lu melne xéetu perméable bu xéñ ji muñ lak ba mu xéñ ji amna ci wo wo xamne non la mel wi nga xamne dafa mag te bop bi am lu melne kawar gu noy nga xamne soko ki won dafa dafa bok loli muy ndro kawar lepp boko jappon boko safar ñam tax sa loko def lu melne dom wo moy bokku na ci ci epp wa bokku na ci yi ci epp gis nga yoy nak li ñuy reey reey reey wegn yu jigen lañu amna ci ndundute fi yo xamne jigen day gëna tuti wa yoy amna ci yo xamne li ñi reey reey ñom ay wéñu jigen lañ
6: di yalla
3: wo amna ci benen lu xawa melne mom te du am couleur doomu taal mom day am lu melne couleur digënté verte ak bleu
6: waaw gis na bobu kay
3: peinture bobu dafa melne mom la sun borom jaxase manam peinture koko non la xawa mel bam demé ba ca bop ba dafa def lu melne ab jumki jumki touti digënté bop bi ak dokku gi melne dokku gu newi waaw fofa def ko defal peinture bu melni bu jëm ci jaxase couleur mbokk ak wert mo def ko fa lolou ci yuri yi la bokk boko dé xol bo jappé wéñu mak té diko sétlu dang ko ba gis gis nga wo ma lay wax non tanki dafa am lu melni ay rabu yu sew fim koy tek ci souf
6: waaw
3: nga xana ci lay jappandu ci ci bu taxawé ci dara amna wénen wo xamné nak wu sew ruj la mom kulo bi dafa ñuul ko waye ci laaf yi nak ci ron gi bu ko yëkëté couleur bu xawa dérétu xaj la yor koku bop bi li jëm ci souf dafa ñuul waye li jëm ci wétu bëtt yi dafa melne lu xawa doomu taal doomu sax bu wex yaari wéñ yi may wax yépp nak yu dëkk ci sunu kër yi la mom bokku rek yeneen yi
6: ok damay wax ñi nga xamni ño japp diko xol dañ ma do yaq laaf jamburi
3: wa wéñ yi bokku loolu mom ci wuté wéñ yi la wéñ yi dañoo am ay xéet yu wuté ay couleur ak tollu way nga xamni reey gi ak ñak gey reey gi wi dana juddu am ñenti fan yi du né non wi juddu suba mu upp ko fekk dañoo bokul xéet yi
6: xéet yi bokku
3: xéet yi bokul waaw
6: mom ndax dess nako jëfëndiko
3: ci lek
6: waaw comme dajal la ci yu bari rek da rek koy fexé def ci ben kaas rek deub ko dati def sugar
3: waaw wéñ amna ndariñ ci donté desu ko jëfëndiko ci lek ni tomb lek wala nga yeey ko ta tay ko
6: lek gog kay lay wax
3: waaw lek ngay wax waaw lek gi mom gisaguma ko koy jëfëndiko te may duma ko jëfëndiko ta tay ko xamna
6: lek kon ndariñam li mom fum nekké
3: waaw ndariñam sala xala xamone yi nga xamné docteur yi ñi ngi koy défar docteur yi docteur nak moy ñi défar garab ak di am xama ñoo ñoy docteur waxuma ñi koy joxé waaw way ñay défar garab ñom amna ci yi ñi défar yo xamanteni bi dafa am lu ñuy soxla ci wéñ diko ci def
6: ci yalla
3: nga xamné fajj ma day laaj lola ndax wéñ day joxe febar te gis na lepp lu joxe febar dafa am ci ñi jangale garab ak ñi fajj dañuy seet lu bokk ci lola nga xamé da fay am anti lola luy xex ak lola te lola ci mom rek nga ko mëna jëlé ñom ko dañ koy soxla dafa amit ngariñ ci scientifique yi ñi nga xamantene bi dañuy xalat bi am xam xamu créé dara gisoo li ñuy wax duron tem xew tan yi duron
6: moy li israël li iran di bëgg ray amerique
3: waaw duron legi sax mi nga am fi sénégal yi sunu magal yi yépp ñu ay duron lañ koy filmé
6: ñu duron yi ndaw yi ñu lay yo la
3: ñu ndaw yi
6: waaw yu ndaw yi wéñ yi mag lañ ñi am ñu yo al
3: ya ah wéñ yu mag yak wéñ yu ndaw yi tubaab bi dafa référé dafa référé wu ci wéñ bindu wéñ lo amé ndax day ni ma la waxone dafa am juroomi bëtt
6: waaw
3: wéñ day gis ci kaw di gis ci souf duron dafa am ab gisukaay ci kaw am ab gisukaay ci souf
6: ci yalla
3: te boko degge muy naw day naw nawayu mouvement bu wéñ
6: te boko seené sax te mom lay nuru
3: te boko seené te jégué sax ma wéñ nga koy tek
6: set
4: benen bi tam
7: ñu def sunu jakarta yi amna ci bo xamanteni bi mom mom wala wala sunu murey ki amna ci bo xamanteni bindu socket la jox amna socket bu mu la dural
4: ma ho wër
7: amna sunu motoy ki ndaw yi yo xamne amna ci bo xamanteni dundu mbere nga amara bindu mbere nga la yor
4: ba ci jann
7: ñu ñoo dañuy xol ci yalla bindu di créer loola di ci repéré mo tax ma xamal ma wax len la yalla maye nak ko xaraat ci defar ci lu bare bare bare bare amna ño xamne matériel bi ak jumtu kay yi lañu amul waye sénégal ak bare borom xam xam yo xamne tay
4: wax nga deug
7: buñu jekkon matériel bobu wallahi la sin dañ ko defar xam xam bi ma ngi wufi de sénégalais ñu am xam xam lañ amna ñu jang ba ne ar xaraat mana jar ba am lo xamne tek nañ ko loxo ba man ko prouver bu woor man ci tek loxo xamne buñu amone jumtu kay gis nga sun nit ñi nga xamanteni bi dañu jang ba genn bitim rew yalla jox leen xam xam bo xamne li ñuy créer buñu leen joxe matériel ba ñeneen mënu ñuko Sénégal la joona go sonu jang sonu fi ngay ñew ci Touba gogu wala nga ñew ci sunu dëkk yi rek gis rek mourid buy dox tak maxto mo zole baraka sa wala mo solo xaftanam rek wala mo solo baylatam rek nga ngi ko ak naxanu mo waye limu yor ci xam xam bop bi li ci nek ci xam xam te mu jang ko ba tek ko pek na tire xam xam yep tay soko tegon ci marab bo xamne da nga xamne xam xam nekul ci nit ku wex rek wala nit ku ñuur rek ay boromi xam xam lañu am
4: ligay firdel
7: lolu du university ñi fi ñew di fi jange joge ci serum rew di delu wat ci seri rew xam nañu ko xamna Senegal xam xam bu woor ak fi
4: kon ñun bu sun xam xam nelawé ñi ñi jité ñotax mu nelaw ndax ñi jité ñoy jappelé wut bañ man ko jëfëndiko
7: ah waaw bokko nañu am nañu xamna bu dul ñom leppit am nañu ci responsabilité dé mom bu baaxa baaxa baax
4: ndax yeneen réew ni jëlé seeni matériel mu fexé ba doj seenum réew ba doomi réew man ko jël ndax comme li nga wax légui tay boy xol terrain da ngay jann lay jox nga xol avion mu jox la yenn ci baaxoñ wala tanni wala nangam nangam yoy yep day mel xam xam bobu ñun am nañ ko waye nak naka lañ koy jëfëndiko
7: waaw naka lañ koy jëfëndiko nak moye ya ak jappalé la ba nga man ko def ñaata universitaire ñoy genn diplôme ci walu science walu xam xamu fajj walu waye nak bo leen fekke fi ne ñe ngay
4: debate
7: jay mango ñe ngay dawali saret ñe ngay def nangam nangam fek xam xamu kete lañ nak
4: legui
7: bo len fekke ci tole ñu yor seen machine mbay denc nañ ay diplôme yu bare
4: ndimbal lañ amul
7: taw waye nak alhamdullilah ndax xam xam mom xam ko rek
4: waaw
7: ngir bo amul lo ci manal ligey jeri ñoko ci doon nga xam ko ndax fi ne gis nga li boko xame dang ci ragal yalla de
4: ki lu wer
7: waaw dang ci ragal yalla
4: ndax tay
7: jeri nga xam lo xamne woor na li li ni ngi ko xame té ni ngi ko xamé lépp nak du dara ci yalla mi la jox lañ ci xam té amna lu bare bare bare bare bare lo xam kon boko jëfëndiko ngir am ci dépenses da la doli ak tak wallah
4: comme tay ji ñun niñ
7: da nga xamné yalla bind na lu bare bare bare bare wa yakhluqu ma la ta'lamun
4: ci
7: da koy xam bu baaxa baax
4: comme tay ji ñun ni nga xam non nga xey di ñu xamalé wéñ tam yag dund ak ñun dekk suñu kër di dox ci suñu bir neek té mësuñ ci baye xel bu melni téng dik xamal ñuko lolu dafa nek lo xamne xam xam bo xamne doom adam yi kenn ku ci nek war ko geussu ndax liñ ci meuna jange moy nekati yalla gis nga lim bind ak ta waxna lay ne xol temps bi yalla jël yow yim ko jox yep manam suma ko wax ci gattal waye yalla da nga dara ni wut mom temps legi suma beugé ñëwaat tay ci weñ dama dégg bi nga do tambali nga ne weñ wi ne weñ gi ne aw weñ legi yoy non waaw legi lolou tay man mi ko xamou te deg yepp am weñ no meuna xamale ne abdullah bokay waxati bi moy bi moy be
7: gis nga cheikh abdullah da nga am fo jexal fo xane bal ma ñew fi nga laaj la ma waxon ci baat be ci ginaaw rek fa tabarakallahu ahsanul khaliqin bi nga may avant nga may laaj bi rek da am fo jexale manam ci yalla ci manam ak nangam xam la dafa am aya bo waxon ci ginaaw ba ma don ci ñew
4: waaw
7: ja fason borom di waxe ne nit ñi buñu boro won duñu mëna défar wéñ
4: li la wax
7: waaw ba wax ne manam don ci jox misal ñi nga xamé dañuy jaamul lul yalla
4: waaw
7: ñoñu ak ragal yalla war na nek ci ñom bañ xamné ñom kon ki défar wéñ
4: ci
7: ak yow xam wéñ do ngutu la yow manam xam wéñ xam nga lu ñepp dañuy wax ci wéñ xam wéñ tur ya yalla mi défar wéñ nak mom ñu lim defal xam ko wonuta mun ci wéñ la ni waxal fi xam wéñ tanu
5: ma am tout luma ci xam am tout lo ci xam nuy yéré yéré kay yéré ay ay ki wa yalla bi defar wéñ da
8: wa ta sa ñu xey tek suñu bëtt ci wéñ ba nopi bi yu bare bare dañu taxaw te mënuñ ci defar benn wa mo tay ji mënuñu lañ dañ ko mussa gis ka mo tax mënuñu ko defar wala dañu xamu taxamu ñu mel way bis bu set li taxaw mënu ko wañi
5: mako
8: ba nopi mënuñu
5: ko tax ma del ci bi aya bobé nga jangon aya ba ca top lool la ca yalla wax ma khadrullah haq khadrihi inna allaha la khawiyun aziz defena
8: waw
5: waw mom moy aya ba ca top bobu nga waxon
8: legui lu fay sunu borom di leral nga ne
5: manam bimu waxe lolou manam yalla moy ki am te atana lepp lu am katan lu nek té kon na ngeen jaamu yalla té nangul ko ci dogalam yi
8: waaw
5: ndax kat mom moy aji man ji té moy ki am katan ëppulé ko ñëpp ko am mo la ko jox té moy nota kon bi mom yalla ndax wala li mu def
8: waaw
5: yow nga duggi sa dépass jox sa jabar dépass mu dem duggi añ ñëw togg yaag wéñu ngeen bokko té mëno ko téré té bu jëwé ñu tibé dem do ko mëna cheikh lak man nit so soxna togon añ ma dik ñaak té niixu la man nga ma japp man nit ñaata kilo la appé wéñ doolé
8: sétété
5: man nga ma japp waye bu dé wéñ bu tibé mëna loko dara bokku na ci yalla jangale fi
8: ta ca togu waas mag yepp la di japp lim soxla kene ko ci nek di jëndam
5: soxla mu
8: jënd yo la ta nga ci lek mo
5: bu ko defé nga fatali bal bi nga lajone fofu dama fa am ben yekuma rek buma borol lu fi waaw
8: waaw moy dima la laj sante yi nga xamne mom lañuy sante le baati ba tax nga man ko rañet le ba ki ngay waxal xamne
5: wa weñ wi ak weñ gi walaf da ci am ay baat yo xamne comme non lañ ko mëna bo né weñ wi ñu xamne wuynaaw ngay wax bo né weñ gi nak ñu xamne li teug bi jeul wala li ñuy defare fer biñuy tabax wala yu demé nonu bobu ngay wax moy santi bari diko yenné dafa am solo man lool daf ma yitel ci bari cheikh abdallah mana bari diko nag diko genné ak diko mengalé gogou nga koy def xawma fo jang gogou xarañté fo wayé loolu gis na né moy jang bi man lool la gis ndax xam nga baat bi nga indi tay yi ni rek
8: waaw
5: wen da ci am pré bobu légui nogi ci wéñ subatel am ci
8: waw
5: subatel
8: waw
5: manam baati man damay bëgg buñ ko indé manam lépp li ñëw ci baat bi ki ñi ñëw indi walé
8: motax ma bëgg suñu noppé ñu jël lan moy biw
5: waw kay subatel da am suba ciuy am toy ak tel da am
8: lan mo wotulé ciuy ak tel té lépp ñi wax di tuddu suba
5: waw kay ci suba motax may la bay di ko nagam na solo kon ciuy mo jitu tel aw ciuy waxtu wi nga julle suba ba genn te gisa go jant bi penkagul yaagi ci ciuy nga gis rëdd yu xonku yoyu nga xamne ñoy gu nga jant bi di tambule mel luy gisa ta ñom peje guñ bu baax yaagi suba ciuy bu genné ba jant bi gën yaagi suba tel
8: ci
5: takal ak ciuy ak tel da am fofu te yoy yi dañu ñew ci baat bi kon rombu nañu weñ rombu suba tel ga waxon yow
8: waaw
5: te it suba tel la ndax weñ yi duñu ñew ci ciuy weñ yi ba lañu ñew suba tel ci lañu ñew
8: dañuy bidante
5: weñ yi fiñ tol ni tambal lañu xey ci
8: bi ñi deggu ak sta
5: bel ma ngi gay ni ñi tren sama le jom
8: ñom
5: kuma dañu xey
8: am nañu rek yam wa dal leen ak yam ma ngi ciar am ñu nek di wami koor bi ni waaw
5: waxtu bi dafa jot
8: dede dama ne weñ am na yu nek ci ko micro ma ngi leen di nuyu
5: ah waaw jom ngay dalal no waaw yi nek ci def ak tuat la
8: ma ngi leen di wax ci
5: jël awam kay tambul lañu xey mom
8: ma lañu contane ñom lañu waxtane
5: waaw fa tabarakallah xol do xeyna ñak dañuy deglu ci xamna du ñak xeyna seen kilifa xamal leen tay ñi ngi waxtane ci yeen
8: bi dal sama jeewi kay xamna xol bu set la ci dal taw
5: su ñuy deglu waaw du ñak mi ngi muñ bu ko defé baat bi biiw ñew na ci
8: waaw
5: raw biiw
8: legi nak ba jibaat suba go waxar tuti dama gis leg leg nit bu lay wax dara dal la bal ba suba
5: ja
8: ak itam nit ki xey ñaan la ci suba gi
5: waaw
8: leg lool xoma jaaxal legi bal ba suba lañu wara wax fofu wala bal ba ëlëk
5: waaw fofu lay ñew bu la ne man buma nit ne bal ba suba buma xeye dem buma ne bal ba suba nak dana ko ne suba ci waxtu wan
8: okay
5: bal ba ëlëk dana ko ne ëlëk ci waxtu wan
1: okay
5: waaw buma ne bal ba suba nak ndax suba dafa am lu top ci mom lu wala fa am te ñi jangale ay waxtu ñepp tuddé ko nonu moy dafa am ap contraire suba moy ngon aw suba ngon
1: kon bis bu nek amna suba
5: tabahan wa masaan matin et soir
1: bis bu nek amna ko
5: waaw mom la
1: kon fofu leer na
5: ah ah mom la italien yi di wax matin ay pomorijo
1: ah lo ci wax kay naf nga newon legui legui tay ji fi mo beug ñew legui muy baat bi nga wax legui muy baatu biiw lan moy biiw
5: biiw
1: waaw
5: wéñ dong du ko def nak ma ngi lay xamal lool biiw kep koy def da am lum beug te xam fam nek dem ba gis ko ben mu bëgg ci a jëfëndiku wala mu bëgg ci a xam dem ba jégué ko aggu ci nak rek ñak ga ag rek nak yaari mbir tax na aggu ci rek amna fitu ñak fitu man ci ag directement xel aw ñak fit la man ci ag directement wala mu am ag négëndiku ngir ag ci directement waye nak bëgg na ci ag bëgg go agam gogou nak tax lu ko sori nak mo diko jage ndank ndank ak diko sori ndank ndank li ñew diko yër di delu ben muy luy naw fété ko kaw wala muy dox fété ko sow diko wër wëral yaar yoy yépp lu ci nek ak biiw la biiw fété kaw dana am biiw ak dox diko wër dana am aw nit dana ñu biiw dara
1: légi dama gis biiw ñaara buñ koy wax nit ñi bari dañ koy wax lu bari légi kon dakay dañ koy wax ay benn benn ndax comme nga di ñaan tan yaang ko biiw wala ñu né wéñ yaang ko biiw mëna lu bari doon koy tam man nga wax kenn nit nga kenn nga man kay biiw mëna nekk tax
5: waaw dañ ko jëmal dañ ko jëmal ci li naaw moy tan ak wéñ ak ya ami laaf di naaw rek waye nit nak dana biiw dara ak biiw manam baatu ak biiw tekki wul luy naaw rek la da ngay deg ñu ne ah diiw sangam de ñang koy biiw rek de gaayam koy biiw rek de ta moy ñing koy top ndank ndank diko jage ndank ndank luñu ag buñ ci kawam sacc bu ñuy waja jappate maam doole wala mu yor jeex sax gaay dañ koy biiw
1: waaw kay
5: waaw bu ko defé di wut ay pexé kon bëgg nañu ag ci kawam ma ngi nuyu sacc ci
1: biiw xana kon day ak ciow wala
5: ah
1: biiw xana kon day and ak ciow wala biiw man na and ak nopi
5: waaw biiw man na and ak ciow man na and ak nopi ndax budé biiw kenn dana biiw mboro dana biiw budé biiw kenn man na baña and ak ciow waye jëf ji ci bopam moy jëfinu biiw di jup mbir mi di rik lay dem ak ñew fekk am nga ci soxla nak budé ñama bëgg ci lek budé lo bëgg japp bëgg ko japp té ñëmé go yegg dal ci kawam carrément lolu bu dé kenn biiw la tuddu bu dé mbolo ñang koy biiw
1: légui bacha lima jaaxal fofu tay ji bu dé ay wéñ la wala ay baxuñ wala ay nit lañ def lañ soxla am nga damay dégg ñaan ñang koy biiw man dama gis bu dé mous ay mous ci ay ciuj ak yoy duñ wax dafa mel duñ wax ñang koy biiw am na ñu koy waxe wala nu lañ koy waxe
5: bu dé ay
1: mous la ci ay ciuj
5: ay ciuj
1: wa xam nga mous yeen say buñu bëgg japp ciuj mu nek ñaar mous wala ñet nonu ñuy def nonu est ce bu bo biiw lañ wax fofu
5: dedet koku xam nga ci doxine ngay xamé né mom koku day yott
1: aha
5: koku biiwul day yott
1: wa motax mous ma digg mous
5: yaa ko biiw dafa am ab xew xew bu leen takale yott ak biiw du ben
1: ok lool la bëggon xam rek
5: ndax ki yott boko gisé limuy yott manam du def ben bur wi mom ngir limuy yott yeko ndax limuy yott bu ko yegé kon dem biiw nak bu féké limuy biiw mi ngi dundu man na xamné ñing koy biiw mom té kikoy miwit day def bur wi mom waye du attaqué gul
1: ok lér na
5: waw ki yott nak du def bur wi lolu mo takalé
1: biiw
5: mi mous di def moy yott ak biiw
1: ok kon dal li nga bëgg lima bëgg leer na fofu kon nit dina biiw
5: waaw nit dana biiw waaw nit day biiw de aw nit dañuy biiw tan lay biiw yi naaw yu ci bari weñ day biiw biiw moy jup mbir bëgg ko té am lo jey xalaat ci pitu teub yegg ca wala nga am loy neggandiko ci aw xalaat yi way rek bëgg goko sori taxawoo pour dem dal té ago ci kawam ba noppi rek
9: ilaha illallah
5: manam

0: mbokk yi ngeen di ànd ak ñun ba tey ci 103.5 ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gi di bawoo ci Ndam Darwaale Mouloul Khabir. Kon tey Sëñ Moustapha Thiam moom moo ñu seet si woon ci jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la dëkk bi réew mi di jànkuwanteel. Loolu yaakaar naa ne Sëñ Moustapha lu yaatu la te itam yaakaar naa ne kuy dund ci dëkk bi xam nga ko, xëy na kay wax ak ñàkk wax moo fi nekk rek, waaye ñun ñëpp ñun ñoo xam tolluwaay bi. Bëri na si ñoo xam ne tey ji joxe dépense dong lu leen tëra waaw, lu leen tëra dañ koy lijjanti. Man moo xam naa ci dara ndax lu may dund la, léeg-léegi dong dépense di ma tëj te lool sax laa la wax tëj lool. Fu dee daa fa dugg fu ne ñi nga xam ne ñoom laay wër di leen lepp xam nañ ko, man xam naa ko ñu ngi may dégg. Kon loolu jàppal ne du yow dong, man jàpp ne man tam ne du man dong. Am na ñeneen ñuy dund lu gën a métti lool fuuf, ñoo xam ne ñu gën a cel kenn déggu leen. Nañ jàpp ne daal lu yàlla rëdd ci sunu jëla faw mu dal ñu rek, lu ñu war a am moom kenn mënu ko dee ñoo am ko, li ñu war a dund itam kenn mënu dee ñu dund ko. Li nga wax itam lu am solo la, nañuy defi pexe ngir jëm ci génn, waaye malheureusement nag pexe yooyu moom jéemuñu ko. Loolu mooy wax ji, ndax tey lii nga junj nii yaakaar naa ne yàgg ngaa dégg ay yoon yoon ma di ko wax fii, ay jumtuwaay communautaire yoo xam war naa am, ay tool communautaire wax naa ko ba tey, ngunu communautaire wax naa ko ba tey, gétt communautaire wax naa ko ba tey, wutub usine bu ñu bëri dañ ci liggéey wax naa ko ba tey, te du manu la. Liñ ci li ñu wax nii lépp manu. Tool boo xam ne mbooloo mi ñoom ñoo fay liggéey, képp ku bëgg a liggéey dem liggéey fa, lu mën a nekk la. Wut gétt goo xam ne xeetu mala gu ci nekk mën nañ ko faay yar, am ñu koy toppatoo, dëkk bi gis ci boppam, ñooñ gis seen bopp, lu mën a nekk la. Yii ñuy xewle fii tey bu boobaa dootuñu am yenn jafe-jafe yi. Loolu ay yoon wax naa ko fii. Yaakaar naa nag tey bopp sa bopp gi ñenn ñi nga xam ne xëy na ñoom ñoo waroon a mën a jiitu doxal loola, xëy na yàlla mën na leen gan, am na fu nu toll ñoom, xëy na yenn jafe-jafe yii nga junj nii ma di ko wax yooyu xëy na ñoom dalaguleen nam leen war a dale. Waaye xam nanu ko, ndax ni nu koy xamee mooy ñi ñëw ci ñoom, ñi ñëw ci ñoom di toog ci seen i bunt di leen diis ay soxla, lim bi ni mi gën a yokkoo. Waaye ba tey bu fekkee ji nga xam ne xëy na ñu ñuy siyaare lanu, nanu xool nañ leen doon siyaare ak jamono ji ni leen di siyaare, siyaar gi daa wàññee ko lool. Nit ñi ba ñu ñoo joxe de dañ ko amut, ba ñu ñoo joxe de danoo amut lu mu joxe. Kon coono bi yaakaar naa ne moom lu law la moom kay dëgëre bi mooy ci muñ ji la nekk rek, ci muñ ji. Résilience bi nga xam ne moom moo ca war dëgg-dëgg nga fexe rek ba loola nga man lijjatu ba génn ci, léeg-léegi jafe-jafe bi foofu lay nekk. Waaye tey buñ dee waxtaan rek yàlla rek tax ñuy wax, ku wax ak ku waxul mbir mi yaa ngi koy dund te mu diis te metti lool ci yow, mu metti lool. Kon nag loolu yàlla nu si yàlla dimbali jàppaleenu rek ba xëy na ab diggante la, xëy na yàlla moo xam. Yàlla moom ginnaaw moom bind nanu te ñu ngi dund, man gëm naa ne feeg ñu ngi koy ñu ngi fi di feeg wuyu jéeguñu ko, incha allah rabbi danañ am luñ lekk, danañ am luñ naan ba kere ñu koy wuy ji. Man loolu laa gëm. Bis boo xam wuyu ji nañu ko nag boobu moom xëy na moom loolu wàcc nanu. Waaye ginnaaw moom moo ñu sàkk te mi ngi ñuy dundal, mi ngi ñuy bàyyi fii, luñ dund moom luñ dund danañu ko joxe. Loolu laa gëm moom, dana metti nag. Waaye nag nanu gën a góorgóorlu waat rek, gën a bàyyi waat xel, jéem a taxaw nag, ndax loolu mooy sunu problème ñun. Sunu classe gii nga xam ne xëy na mënuñu seen bopp, dañuy génnee xalaat yi waaye duñ ko mën a def. Ñi nga xam ne xëy na yàlla mën na leen gan, ñoom ñu waroon koo mën a tàmbali, ñoom xëy na duñ ci jubu noonu.
1: Àll yi si bari ñi ngi tuxu di dem ci taax yi, bu dee Touba ak li ko wër, si bari ñi ngi tuxu di ñëw Touba, bu dee Tivaouane ak li ko wër, ñu bari ñi ngi tuxu dem Tivaouane, bu dee Kaolack. Te ñi ne woon ci àll bi ñoom ñoo daan bay di ñëw di am meññet di ko jaay si waa àll bi ak jur ak yooyu. Léegi loolu yëpp ñooñu amatuñ ay tool, parce que suuf si ñu bari ñoo ko téye ba xam ne bayuñu, waaye dañ koy jaay. Fi ne léegi dëkk àll boo demit da ngay dañ koy aligné lu ma 2 kilomètres yoo xam ne mënuisatu koo bay, wala 3 kilomètres ab àll boo xam ne bayuñu ko. Te it dañ koo mel ne dañ koo jaay ay nit wala ñu may leen ko ñu tey ko bam jafé légui lolu japp na né bokku na ci handicap bi nga xamné mom mo gëna handicapé nit ñi suuf ci jot ci yomb ñaarël ba boy bay kenn dula encourager leg leg nga bay ak tol ñew lak nafya bu dé xaal ñew dag ko bu déwéné doto bay da ngay daal dina xaaral ma ñew dem ci tax ya da la nga doon bay fofé yaangi ci doon dundu yaangi ci doon dundu nit wa tax yi so ñewé ci tax yi andi wu fi métier jigen ñi dañuy foot goor ñi ay pel lañ yor ci bari mardi tal duñ ko netali ndax dool du sen liggéey su ko défé ñepp buñ dawé ñew ci tax yi kon japp na né jot na ñi ci tax yi ñom jang ba ami diplôme ñu déllu wat ci all bi and ak seen bokk ya fa nek ñu bokk liggéey ba ñu ñeey bay kat gis ko kër gu baax gis ko auto bu baax ndax all bi mo dakk tax yi fuuf ñaarël bayit gis na né xalé yi nangotu ñu jang mecc dañoo yakamti ba paré bari lu ñuy xép amna suma dom do xamné mi ngi suma kër gé dama la ko boxé mo félé 1000 francs gati ma ñawal mënu pap 1000 francs dafa tuti manako 500 sax mënu ko am ci koñ bi kula fay 1000 francs journée kay té danaka du liggéey lepp ndax dana xey liggéey liggéey kër lélék bu liggéey ba 6 heures mu wacc waye jaral nako mom baña liggéey dana ko jaral xép 1000 francs yoyu di jëma dabu ji ay journée 3 4000 5000 té lolou du ko mëna am légui xalé yi tam gap na né état bi warna jëlat ci ñum ay mesures yo xamné pour que gën léne éduquer wat gën léne tégaat ci yoon wo xamné ndax état xalé yi ñé nañ ko té ragal nañ ko xalé yi ma gis ni képp ku yo xamné ñewu ñu la ragaluñ la mënu léne éduquer dëg dëg dëg ñaarël bayit nak fi may daanélé moy wa réew mi tam warna ñu sam seen alal yi parce que jamono bi ñu yaq fi néna leen lepp lu ngeen fi yaq seen alal ngeen di yaq té itam retour bi dañé ñew moy li ni tay amu dara lu yomb amu dara lu am té liko gëna waral moy yaq gu metti gi nga xamné wa réew mi buñu méré lu leen jégé ñu yaq té ko yaq seen alal té it li ñu yaq lepp seen alal dong la té dinañ dem ba soxla wo wat ko ci jamono bo xamné du mëna jot alerté day jot pour que ñu bayyi xamné lolu du xalaat yaq mom du xalaat ci côté bu nek nak ci xew yi ndaxit xew yi ñu créé yatam yo xamné day yobbu xaaliss bi du jeex di yobbu temps mo xam aduna lañ koy tuddé wala diiné tayit wax deug yalla buñ demone ba man ko sax def ko xeyna ci defenu bu jaar yoon wañi bu dara waye leg leg dañ ko dul man ba paré bëkko jappé lo xamné farata la sax lolu yit war nañ ci gëna bayyi war suñuy xel ba tax suñu ndaw yi danaka yu ci bari genn nañ yu ci gëmut yalla deug deug genn nañ ñi dé ci all bi jirim yi ñu fi nekk ci ay jirim kenn xamul ñu tollu te seen wayjur yi fi ne ni manam ci gal yi rek lañ dem te li may dundu ni man tay bu fekke metti na sax may metti wut ndax man na ngi ci bir senegal di gisando ay nit am ñuma waxal ak ñuk mais tay ñi nga xamne seen bakkan dess na ci ay situation yo xamne kenn mënu ko netti tay ñoom ñu gëna grawle kon nak yoy yep waxtaan moy tax nit ñi baye ci xel donte ne ay way gëm yalla lañ xamnañ ne lu am yalla ko dogal xamnañ ne tam nit muñta am lu wërsegam xamnañ ne tam nit ab julit day wakilu ci yalla waye wakilu itam dang koy boole def la nga man ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tane picci day xey xif dem fori buy delu ci wat biram fertel kon nit lepp lu man dan ko def ndax wax ji ma def ni doxé sama kër bi fi ci radio bi suma togon rek kit nan bëgg na ma def waxtaan tay ci pap serit du mëna sotti kon nit lu man dakoy def la mënu nang bayiko ak yalla su ko defé yalla bu diké ndimbalam ah lolu man na gëna ki kon dal señ paam ñu délo la kaddu
2: jere jëf ñu sant le gërem le bu baaxa baax mbokk yi kon xamna lolu rek mu jël jota yu ub bi nga xamne ko daana ko faral di def kon tay xam ngeen ne gaaw la antenne libre la di baye kaddu gi rek kenn ku ci nekk nga xol fo bëgg addo mu rafet nga addu ci wa bu la neex ma nga toga ñu ko defé buñ la interpréter nga man ki wa bu la neexé wa 33 976 09 09 ICAP Radio Université ci Ambam assalamu alaykum
3: alaykum assalam wa rahmatullah
2: wa kay di ziar ba
3: assa nga lay ziar
2: wa kay jere jeuf
3: ba yang ci yalla
2: may san bax li
3: mu la mam goor li
2: wa kay li
3: bay ziar ba ba ko bu no ñofi manam ko lolu mu wax de na sante yalla ba amna doomu arama yo xamni bi sunu borom tek na len galam ko lo xam ñom mënu ñu gis par li ñi def ba man dara da dañ daan def def no muy def na dajal senegal jep dem ba genn dipi rew nam sori wu waye bari na ño xamne li ñuy dund nu am na ño xamne ñu ngi dund lu ko pire te buñ amul lay fu ñuy gisee rek di dox di dem lima mëna war moy lañ bëgg xeyna buñ amul lepp da nga ci am dara kon na sante yalla te mum te xamne dekk bi ñun ñu fi nek ñoko wara defal damay waxane doom adama yi nga xamne bi ñi ci ñu dekk bi bari na ci ño xamne bi ñi ngi dañ ci dara ci bank ya bañ ko fa dañ koy lay fatte nañ ne maam dañ ci nañ dara ana lan mo tax ñu ko jël dimbalé tam armay téni bok kenn ku ne am nga mbokk mo xamne bi man na dara mu woor la na jamono ci defé lo xamne bi yow sa mbokk li nga xamne bi yaan ko xam wala sax xamul ko way bo gisso dang ko xam te mu woor la nek na ci ay tolof tolof jamono ji demé ni ga dencu lu tol non te xamu ndax dang ko genné yow wala bi amna numay dé manañ la ko genné amna numay dé sax man nga ko ñak parce que man nga fey jogé té ña nga xamne ñoy sey bokk xamuñu ko ñu tié ko loola perte mala bo démé ëlëk da nga am jëf jëf kon képp ko xamne man nga dara té mëna dimbalé do maar mi bi rek ma ngi dégg señ Mawar Mbacké diko wax mom ki ñu wax kennal Serigne Touba wax na jëf jëf yi comme ñun ñiko ki wax kon ñun ñëpp koy dund ñun ñëpp koy dund waye ku yalla dugal nga mëna jog dox bo xam fi ngay tek sa tank xam fi ngay jaar sababu lay sa wërsepp suñu borom dañ la ko jox ñi nga xamni bi mënu ñoo genn fañ ne te xam na ñoom sa borom képp lañ fay tek ca ak pexé ñoña ci bopam na baye xel ñoon te xam na ñëpp la yalla dimbal parce que ñoo ngi ciar baax baax yu itam yalla na la yalla jappalé barke cheikhul khadim ba doto lebatu départ suñu borom man nako yalla nako def barke cheikhul khadim
0: jerejeuf serigne mam gor li ñu sant ko gërem ko 33 976 09 09 ikab radio université cheikh ahmed bamba 103.5 assalamu alaykum
4: alaykum salam serigne bab
0: mbacke
4: ñu ngi lay nuyu di la ziar
0: wa kay jerejeuf
4: sidi ko la ban touba baghdad
0: wa bismillah sidi
4: di nuyu serigne mustapha jam mom nga dalal ci plateau bi diko ñaanal gud fan ak wër diko wax waxtaan yi rafet na amna solo di nuyu mbolem kilifa go xamni rek yaangi tewlu 103.5 ikap fm di nuyu wa baghdad de gep ak wa daru mana di nuyu baytal ci bop ci xeyra nuyu njabotu baykat famukat ak njabot gi def ci frontiere di nuyu wa madiane yep di nuyu bay job bop ci madiane day tewlu radio bi 103.5 waaw seigne pap waxtan de lima ci meuna teunk manam jamono manam mo sans manam jamono mo sans ndax manam war day wax ni kuy joy mu nak kuy joy manam jamono mo sans jamono nim sansé li nak manam ku ne war na ci def am jangal parce que rew mi bo beugé xol doxna wala doxul da ngay dem laaj ko xamni yagna tumu rak yagna diké waaw yagna séré xaarif koku ngay dem laaj ndax fi ndol tayji exemple bima lay jox tayji da ngay xol ci ñi nga xam tay ñoy diaspora ansé tukki kat yi tay ku ci yobul won sa dom yobul wo sa jarbaat dimbali wo sa dekkondo xam nga ni jamono fam nekkon joge na kon nak liñ ci mëna teunk dal moy jamono ji mom lepp lu way mëna dimbilé nit han ma nañ ci bayyi xel bu baaxa baaxa baax te xamni aduna ñëk fecc ci taxuta bu jëgge yow tay yow ëlëk sa moro motax njambat di ak ñaxtu be réew mi dox nak doxut mom da nga ñu ko jëru waaw kenn ku ne fa nga daan liggéey xaal la nga daan am ak ñew fa nga daan duggal so xolé xam nga fa nga daan duggal foko daan duggal bo xolé xam nga lu la ci daan def ak lu jëru kon da nga ni njambat di mom da nga ñu ko jëru waaw kenn ku nekk mom da nga la nga nekk rek jëni ndax tay ji aduna boy xol ab julit war nay moytu ndiko manam yenn jambat yi ndax suñu tay ji bo xolé seigne pap amna nit ñoo xam ci da nga and ak ñoom te suñu borom jëlé na leen fi te ji kenn ku ne defulo yalla lu tax mu balla fi ci kaw su kon nit bo daan and bam yag and ak mom bam yag gisato bu yalla def mu wiji yow nga def yenn jambat yu bari nako nit ñi moytu ko te yenn jambat yi boko def day melni day da ngay dem ba yag day dindi ak ngam kon nit ñi lañ koy moytu ko te xamni aduna ku fi nekk rek manam gor gor rek te xamni li nga yek manam mom la ñepp yek ndax fi may wax yow amna ño xamni tay ji ñu ngi nekk ak seen wajur wala ñu nekk ak seen mak seen rak mi ngi tedd febar mom bu ñu won siiw wër lay tala def kon danaka ne aduna mom yenn jambat yi mom manam danaka du ko jur manam nañu gëna gor gor rek kenn ku nekk dal looma nga manam nga japp mais rek kuy def lo am diko yak lo am diko yak lo am diko yak tamit manam da ngay gëna indi sa bop japp manam bo xolé 1 an yi ni dem man dem ci frontière kolda bobu muy wax man xamna gox bi bari ci senegal xamna waaw muy liggé da ngay calculer ëlëk réew mi day santé réew mi ni mo mel ni du ci état bi du ci dara jamono mo santé ko né nak na ci def am jangat cëpp ko xam yaangi passer passeré di yaq la nga yaq mom bu jéxé na nga goré ko daan dimbali nak mom mu xam ni yow yaang ko dimbali bo réew bo mënato mom dina la mëna dimbali mu fekk da nga yor tojok mom sa appartement bam jéx tak nga génn bëgg yu waxo di ciow munta né waaw kon ñu ngi leen sant baax di leen gërëm di wax liggéey bi rafet ci di ko la ban Touba Bahdadé
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baaxa baax ndaysan benen xibaar bu tiis bo xamné kon jot nañu ko muy wacc liggéey ko Serigne Omar Bousso di Khalifa Serigne Mbak Bousso mom tam xibaar nañu né biik la wacc liggéey ci xibaar yi ñu jot sax ginnaw takku sa inshallah lañ ko fasiyene taxaw fofu ci jana say gédé ya kay ñaanal sa borom yokay leeram mu doon lu metteti lo xamne kon dalate na ci yoon wi muy ñaari xibaar yu 10 biñu leen di kon wax legi soxna Mominatu Bousso mom Serigne Sohay bu nekkon ci képaram di wayjuru Serigne Fallu Serigne Amsatu ak Serigne Abdou Samad mom mo wacc liggey dem ci tisbar kon itam benen xibaar bi Serigne Omar Bousso Khalifa Serigne Mbacke Bousso mom itam wacc liggey ni ñu waxe xamna jamono fayjar yu lay wara doon ci ni ñu ko xibaare mu doon lu tiss inshallah rabbi dana ñu ci del suwat tay samedi la dañ leen baye cadeau gi rek ku ci nek xol fo bëgg addo mu rafet ñu and ci ak yow kon kilifa goge ñu koy siar Serigne Sangam Bang mi nga xamne ma nga fofu ci Italie xibaar nañu ko waye tam Serigne Ahmed Khadim jëf ñu ko koy siar mom itam ICAP 103.5 assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ya kay baalu
5: wa Serigne Pape ngi siar
0: sek ñu siar ba
5: nga ñaanal jamm ak xewal
0: ñu sek
5: siar Serigne Mamour ko ñaanal fo lu gudd wër gi yaram ñaan agale ku yeneem ci ñoom Serigne Touba wi
0: ya ñu sek
5: ñaan Serigne Abdou Bakay sama ko siar Serigne Moustapha mo di ko gërem di ko ñaanal sun borom mu fajj aaj yépp rek limi wax mom yaakaar na ñu bari xam nañ ko ndax ñu ne ni ñi nga xamne ñoo am ñi ci ëpp dimbalote way neew doole ñi am ñi ci ëpp li ñuy def mooy fekk ku am ku melni ñoom ñu di ko dimbali ñu wax doole xaar bi karaw waye fekk ko xamne ki yuur dara ñu di ko dimbali am nañu koy def dawa jafé na lool waaw ñu baax ci gëm yalla nak ñoo mën lool alal nak ni ma koy waxe moy ñaari alal dafa am bi nga xamne kiko wax moko mom ak bi nga xamne kiko yor momu bi nga xamne mom momum alalam da ci def lu baax fum toll di ci dimbalé di jaamu yalla ki nga xamne nak limu yor momu ko da koy dajal rek diko umumé mom du ca def lu baax du ko ca wax sa bu faato nak bayiko fa nga xamne ñoko don luñ ci def ci lu baax yalla fay leen luñ ci def ci safane mom lañ ko duma rek ndax moko saytu wa moko sama kon nañ gor gor lu baax baax ci dimbali way dimbali yi ja ñaanal nak way dawlu yoyu deysaan yalla dimbali leen yeeram leen wax deug suñu borom dajala leen lool de wax deug yalla waye loolo neex yalla loolu mo neex suñu borom yalla leen yalla yeeram
0: amin
5: barke bi yenen ci sallallahu alaihi wasallam tay fat bi suñu xirifa yi nga xamne ñoo jité dëkk bi lañu dimbalé ngir yalla ñu sëriñ nga xamne suñu bi da yëkati ay ciir ngir ñu jappalé ci doom aré li nga xamne suñu du mënu ko xam ñu xamal ko ko ci mënta dem ni demal ko fa li mënta wax ñu xal ko lañu dimbalé ngir yalla su fekke li leen suñu bi jox dañ ko mënu ñu waxu ba fa mom ñu délo ko waaw su fekke suñu bi lim leen jox dañ ko mënta def ni nga ko bëgge ñu waxu ba fa mom ñu délo ko ko ñu ko mëna ngi fi ñu ko xama ngi fi dëkk bi borom xam xam dong ñoo fi nek barki di ma nga am ko naan Abdou Bakay ndaw am na xam xam waye ñak télé ko yu jëlé Touba jëlé Mbak la yor Mbak la bokk yor Touba dëkk bo xamne bi kenn du rek contre té lo bëgg ñu jox la ko lolu bokk na ko xamne ci fa ka taxaw fo tollu ñuy japp ci ñi ngi koy xëc yow mère bi bu ko Abdou Bakay yor bu ko Abdou Bakay yor law lu yoron yaakaana ñaar ak ñepp lay xamne Abdou Bakay daw ko nañu dimbulé ngir yalla ñepp yor dëkk bi ndax wax dëgg yalla dëkk bo xamne bi wenn yoonu baax muno ko baba lu neew la dugo man de wane la gis lo xamni mom leer na mané ku fi jaar mom da nga xamni yoonu bax na moy bo gene bo jaaré yoon di
0: jëm torof mayalu
5: eh waaw
0: xana yooni nak ñu am ci yaakar galaw bari lañ denk walu yooni leg
5: ah galaw men
0: men na mom lañ denk ajurud de
5: ah ay alhamdullilah alors degon mom degi na mom
0: mo kéro alkhamas ñu ko fal de
5: ah lolé ba yalla nako yalla jappalé
0: mom mo jitt ajurud dal bo moy
5: yoni ah garaw wana mbakale dik mo xamna fimay wax man
0: mo dama japp xéne yoni man ci yakkar
5: xara wi de garaw dal ma koy xamal ne ko ak ñi koy dégg ñi may dégg ci xam xam xam fimay wax yoon wi jaar ci essence elton bi jëm mbakke jëm dar rahman suñ ko télé ba dar rahman mo kontiné ba karam ngay dem doli ñi mako xamé lay xam do wor yalla bi am nga bi wax yow sax bo diggu bo xamé ak ay numéro ko ñoo fi jaar bi auto yu mag yépp légui bay rañ jaar bi dekk bu ku joggé sadio gassan ak yépp li ñu jaar gawa ma ngoy ñaan nek yoon wi nak bok ci li ñu jëk defar mom nak nak nak la ci taxaw lolu mom bako tax ku contar na ci lolu mom
0: wa ajru dal mom moko jité légui mom moy
5: la ci wax tan tay nak bu mëna ci nak mo pap fek ko dar mu fek ko ci karam pap fek ñong koy ñaala fon gudd ak wër gi yaram taxaway rafet na trop wa taxaway rafet na ak ngi yeenam bo mu dalal kër suñ dongo bo
0: waaw koku de jambar la de
5: ci
0: xam ko bin téré
5: ci la
0: ay ji waaw
5: dafa am lu ma neex ci nit yow am sa xam xam ba nopi nit am xam xam nga nangou ko xam xam lolou nit ku julli ta koy
0: def de jambar la de
5: waaw deg nga kero wax waxan ju rafet ju wax ak pot la
0: deg na wax na téré gis na téré
5: ak nim ko nangou la fappe xam xam
0: wallahi neesal
5: waaw nim nangou man lolou la bëgg ci nit dama bëgg doom arabo su fekente da nga xam dara wala nga man dara yow jappal li nga man waye ñako man xam ko jox len nañ xam ba ñepp xam na xam na waye buñ la waxe ah diiw da xamu dara mom mënu yoy ay taxan rek papa ak mi ginnat yalla yoonte suñ ko tege ci kanam fi ak ko pass bi mu yor ni suñ ko tege dana doxal ci dekk bi lo xamni li kenn do ko fa doxal ko mom ba amna xam xam bi amna yar amna tege ni amna yere ba ma ngi ñaanal nak ñepp jamm yalla may ñepp jamm te itam ñu auditeur yi nga xamni may dugg ci radio bi ñu dimbali ñu kenn ku ci duggati ngay wax ma am sa adresse bañ man la xam ndax man loolu nga ci diglu moy dafa am ku baax ko xamni ki dama deg muy war ci rag bo na waxe

0: ngi ziar bu baax.
1: Sun pa ngi ziar ba.
0: Ah kay jerejeufati.
1: Ngi ziar mbokk yeuf.
0: Jerejeuf.
1: Ci ziar ci mbokk mom nga dal bay Mustafa Diam.
0: Waaw bay Mustafa.
1: Yag nañ ko diglu muy wote mbacke
0: ndey sa man mi kay yag la ko dig man ko te dama ngi
1: ngi ci jott wala
0: ci ni ngi ni taw waaw.
1: Ah mi ngi taw ni ko baax baax borom xam xam dama koy diglu bari ngi entewel ci walu ndox yi
0: mom la ko ñu ko wax.
1: Jappar ko ngi.
0: Ne ko ñuy tataan ndox
1: mi. Mata xata bis mom
0: man waye xawul may bind sa numéro dama ko jël ay yoon yo mi ngi ni téy na fa way xawul ban tourla ci bind
1: am jara jara bu ndaw
0: na bi ni jara jara bu jara
1: am da ngay jara baax ba comme lolu bay ko fa jabar rek ci walu situation économique bi maam xam nga lolu ki genn legui manam comme lolu maam du jambar xam nga li wax non lolu lolu question maam jambar xam nga lolu maam li lo xam mo war lolu da dabar parce que no ma wax dafa ka del kenn kuy ci geuf yu yox lolu dabar parce que lolu jambar xam nga lolu maam rew mo am jefe jefe ma ngi koy waxandou da fay am solo da fay dama nan papa man comme ñun ñi xamne da ci nekk ci secteur information nga xamne su liggéey bop lañ yott bo xolé état bi bo xol dara def ñu gëna tok tak ñom ñi liggéey di fayu xam nga am nañ dara ba nga am nañ dara wa bo xolé ñi xam sen information lañ nekk comme ñu saxal nekk suñu liggéey comme señ faa cham mom da xam da nga yow man nga wax na réew bi da nga amu dara yow da li ngay patul ci walu da ngay tax ya ngay fay ak la ngay cëd ngay lek croy da nga bo xolé yow da nga yow da nga dara ñëwatu ci yow donc lool xana war na da war tam nak ño xamné ay samé rek ño xamné liggéey ñu do la sax anéw ñu leen di duggal dara way comme nga fa da nga ngay ko di yépp fonctionner ñokay lek da naka lolu metti na sax comme ñu gis na bo amu dépasse ku ñu prenez du lolu luma da wax tane ni nga wax non deug deug réew mi kay at yi mom maam soone yi nek at am mom da am courage rek man taxo go wax waye bari ñu koy jangonté bu diggé ci auto transport ni ñi da ngay jël sore ñu xamné tourné dañuy dox dox dox di dem dama koy xam ñi dox ak nga wax na nangam lay
0: lolu yakana mom kenn moko netti man dama koy dund motax
1: am na xamna ko nga dang ci yo xamne du ñax ene ko lo xamne ko amul ci deug deug deug wa insha Allah mi islam lu wër la ñi ñi nekk nga xamnañ ko bu baax xamnañ ko bu baax xamnañ ko bu baax ci wala yu mëga mëga mo ci nekk da ngay jël ay bagage comme non pertement am ci bëf doom bu leen ci paré sax do ko jaay fat té wu da ngay fay ci élégance lu na nga dugg ci koy mom jafé jafé yu mëga la señ ba am kay lu mata wa bu jambat manam lolu day am réew bu tolé fenn ci bi nga xim bu jëm dañ ko wara waxtane quoi lañ ci état man dimbali nit ñi dimbali jënd ñi quoi wa du ko sama jambat der du jambat wala ñu liñu ay na ay Sénégal dañuy fay suñu tak lu bari wala ñu koy taxaw ñu xamne mu fayeku ñu dara parce que seen bop lañu yaakar tay war na def ci ñu ay programme aussi wala kay ñu ngay gërëm bu baax lim wax doom ko baax sax la lim wax nako waxat bu baax am ci sant ko ka di gërëm
0: nana jere ñu fam amna solo may santale ka gërëm bu baax taximan demb bo mo doon jël ci arengiraneel bi jëm kër bay laat ndaysan fanwer la yor toy fofu way wacc 200 ñi dem bu ma diké nako señ bi dama manki fukki dërëm de mono waw yegal ah ñun ñep ray dal non dama yobbo fanwer wallahi makay jajeufal bu baax 33 976 0909 ICAP radio université Ahmed Bamba assalamu alaykum
2: parce
0: mbake
2: Ibrahima Khalil
0: ci ci Ibrahima Khalilu
2: Khalilu la
0: wa ka bismillah
2: ñen ci yar ñan jamm
0: jere yef
2: la wax ni jamono mom on tollu tollu way bok buñu rek ne
0: mom kay ku ñëk yu xoo da nga ragal rek wala ñu wara wax moy lool
2: solo moy ñëpp la di xam tak ñak xam lool mo ko solo sax na sax jamono wax ay na dab na amon na tamit jamono yo xamanteni ci jallo tane won ay nak jamono mom moy soppé ko bu baax baax baax baax amna ñoo xam ci tamit buy neex tamit ñu soorale ëlëk te buy neex tamit da ngay soorale am nit ala kulli halin sari man naam wala am solo ci wax ci nak moy ton arrêt bi nga xamanteni tamit moy digënté ñaari xono japp tamit ci bayla met amna lox japp tax yow fekke ñaar sans franc manam yow ko def ci yow ko mën ta ñaar ko war nga sax manam def sax ko fonde du ko defé

giraya ya saytu nga yon wi bam taxaw nga xal ngir mi ñepp xaw wotel ko ñepp wab ñew jaarama ungalam je cheikh musa makke jaarama ungalam ye magal gi andi na ya rab ak asiya ki ñu ñorop wallahi ken dula xarab lek faga yi yalla ya bisbi la yalla yi dimbalé bisbi la yalla yi jéggalé bisla bu yalla yi sédalé ay may ca gaayu fekk bisbi lay jarona war ci gaal di jow batam bi sénégal malé guiné ki portugal ñew nañ né gaayi gambie bisbi lé jarna war ci gal di jow batam bi senegal male guiné ki portugal ñew nañ né gaay gambie bis bi la jarna war jana mbaro palan yu dekk naw ngir man di téla wuy ci gaaw fex leen ta jajj salé jarna ay fanda dox ci naaj bereer ci man di ngeen di laaj bu dikate na ngeen ko mo gitti bi su mag am de ko te mel beret ñaar fukki fan ci tam xarit mbokk ki jaam ra xarit bu kenn geesu ngantees

0: dayal xam xam ba rawna jeni da xamena sunna tok bi da kangam bu reey la monu da hubbe masal yulunti ak yeewu jonne yeewu len ngi mentu weyna gimilen bu len tan xamlu wuy ci len roy len tagayu yeg amon na gaayu yalla ye ba taxna
1: bi kamefen
0: ñu wuy ci lef du len te ci yalla gaayu yeewu ya amon na gaayu rerer ba bis bi masla tax ñu bur neenal ko dana ñak mur law la ma gaayu ri jaarama mbeur ma ko taran xarnu bi matna sekren wallahi am di adiron ya gitti per yu gudd sap sampu masla dang day sambar mi aw jenam du nay ginnani yar yu gilay rango nga pal yu tedde cheikh mustafa mbake rango nga pal yu tedde ya nu jamal jaw fal fara tayaru tagale ak mira ya taqbanu solid dara fapka la tek ca wag ya cheikh mustafa mbake ya nu jamal jaw fal fara tayaru tagale ak mira ya tax banu solid dara fapka la tek ca wag geju ngeureum ga ya ko fous ya nu duyel bagam yu fess tay borom darul hudus dundal nga mbollem jindiye geju ngeureum ga ya ko fous ya nu duyel bagam yu fess tay borom darul hudus dundal nga mbollem jindiye saw ngagn rot na ya dimbeur ya namp ya yewé ni ngor sey ndeggu saxna ya ko dar ci pey bour yu faddu sa bay ba ya ko tarbiyal njabot gi ya ko terxiyal wote mburey bi ya ko yal ci gil nga mbollem bokku cheikh mustafa mbake ci gil nga mbollem bokku jikko yenen ba ngay dalo
1: ikapfm
0: goddam sa bay ba ngay solo jarama njol amintul sigil nga ndama ko kiya bamba la rang mayute wa jalla joxla ablige ya gadura yow negi sey wa man nga domi ci do ya gadura yow negi sey wa man nga domi ci do sa bay ba amna lembugon

motax mu teela gaddaay sayyiduna ali mom ñol makka la dal di roy ba teela gawa makki modi donay sayyiduna ali ya te ñak na mel xam na ni moy wali ngir jagram la ne beret bala ma ni waangi yebul di xawma chay chay te boba mamam ya fawon ca bawon dañ da falo ko soli forile ko ban ca momad la fek cheikh mormane nasru ga jebal ko min rahman Serigne Bayen Mormane yo man khiyam baram mola baylane na sayyiduna li mel ci musawa la baga mel ci wala ya man sama na sayyiduna li fawkha lansar la baga fawkha wa bawal dilen war serigne mamar mane ko tontu baba anta zafiyum khadan subaba yawmal qiyamati sirni ali yo ya ramulambay fokh ngay wali ngir man sirni mormane dem na makka dem misra dem taybata rom mu bakke ngir boba ma cheikh sidi al mukhtari moy sirniam te moy satu mukhtari jaya ya la shaykh mamar bane nasru ga jebal bamba na ko wane munako demna makka demna ganari gisuma sam kem ya idonay muhtari antal khalifatu rasulullah demna la ngay kunti tay billahi cheikh bamba nan ko may donay rasul ci saw jantu may borom sa ni tekki ay hat ba ja ma wasim sirin ali yuuf di dani bes besi mu majro mi gudd lekul na ko lu ci leeri bamba ko ko nanul kerek la khayra nyaane rewam la may tagok serigne mormane dal bi gaday fek serigne touba bani gi touba nasru ga yebal ko tana ko ko ba la wendi ki ma lay jayni ya ngi ma al ma ya al lu gayne muna serigne bamba jayante na dotuma delu sakar melani khon khoner di melti sukar kërok serigne masamba fal mo séré ñibbal ga ak demba barok kabir kërok la jox cheikh bamba rogay bes besi daanu di joy fi kana mam jawasasin la ilaha illallah khalifa amnil musa kërok la bamba señ ci touba bané ba cheikh bamba na nguna señ ñibbal bis bo dundé ba delu lambay lambay lo lambu daj gebal mamata yasara li romul wajal mamata asara kero nga xamni may donay jilane may ram mo xar dundé ani niray fekkon na cheikh demba baray la damba dayu ko sangel keur dana cheikh demba cheikh bamba bolé ko serigne demba baro bisab kera ngand dal di fajaru dem lu gala sangel fa mam demba baro keur gu rebel go xamni du fa sabaru kawa wayan sarna ban mu soti ki digalal cheikh bamba ko ka soti gisul serigne touba gisul walam bay gisul bawal bawal gisul nayaki bay fofé lañ dëkk duggé yoonu tarbiya mu déllu and ak mom ba dar muy tarxéw
Cheikh Ali woron na pandar yelwan pandar ren bede su fekke won jihar ja ren di ñandawon ngir geureumal Cheikh Bamba ak Cheikh Demba ak geureumal bur Yalla ak yenen ba moy rahmatan.

0: mbawant noko ba mama skamara ba muy ziyara logum gi sawara mona ko delu mbake peki bamba dambi nga sun ngeremi um nga lambo halli ju fi yow um nga lambi lamba am nga fi lol dono ko ci nday ak bay
1: ika pesen
0: cheikh demba cheikh bamba man askamara ma len joxone werdu fa dar bona mira chamamat la bamba dal di walu serigne aliou diouf ne man na wolu mu dal di dagu baba cheikh demba baro mon ko wijil bamba faw xangay baro mu jaari gennar siare lampu cheikh ibrahim kiber bo dootul nampu chamamat la cheikh masamba fatu fatu fa ndar ma soble won mo yaatu mo don serigne masamba kan mu bax ma cheikh bamba marsial ko ngir maqama cheikh mayit nyaay la ca bamba yon mu don no far dongo mi xeydi yon kérok la cheikh aliou diouf ñew touba ja sasin leram nga sarna boba yaqbata khilaf serigne demba bar dan minan la il karim al akbar bi sukara bamuy new york cheikh bamba lané ko am nga gëremal yonen bay yalla gërem na la ma xey gërem la yonen gërem la le nga gis gërem la idan wa rahmatan min allah al badi khairul min ad-dunya wa ma fiha jami cheikh bamba nan ko dikali weku delu rewam lambay man bamba lamna la gen gi lambay lo lamb daj ko ti fene gi lambay nyaciar nga tay doto palam tu may sabay hadith ne al walidu walidani wajula songati majagi dani lola mo daj boy fe yo buma lu di se dis ne gan yow sanil ma del dem di del ci so manam me dikal defna la ngay don yo xal yu deggal kraw la cheikh xal yu del ci lambay ñebal ma dal ken do to walli chay jay ne jafa don do ka di ten fala am way di jebul wato ko tur na say chamamat la ten tonor kala be cheikh bawal gir baga fay l'islam jebat ba mo jebul dem tubi bayam di joy monako tubi rubi Cheikh Babacar Jergan Serigne Mormane Cheikh Aliou Diouf ñele ko daane kërok dalé na wo fa pencham lambay ne leen dana leen tagalé ay la xasaay kërok dalé na boole sorti wurmbal ñi kenn kenno barba ja ngay dar muy bocc ay gobar di feñal tam di boole door ak yew amul far jamm balen balen cheikh bamba ma marendi murid yep ma nga nan ba mandi serigne mamar mané ko tontu boba ne ko da ngay kaki dañuy dem touba falila tayji tekki sa no bak tanku mo gëna yom li nga wax no la ko soko gëmul yeral jazaa'u sako konté nga xamni gaayi bamba ñoy gor Cheikh Aliou deglu luma wax la lamu def falam bay mané suko bind saxal na lay lay dakh na kefer ga saxal l'islam ja tublona cedda ya defar dinem ja tublona serer sa tokhal khiram ya tarbiya garm ya wasal kangam ya motax ba jami geje jamo yalla garam ye jaar si mbacke keur maam balla fere sada jongal di nan di xaya te ji nya ngay xasida nya delwa kaba ki ba mexeyaki penjam lambay doxal na lamb ya saxal ma lay lay penju muda sabaru mañi yote te ji ñay magal di dox di wote sere sa moy touba ki keur mam cerno magal sinan lambay fi ba mam cerno deglul ma wax la fam dox ak mam cerno te tuuti la ca xam ba juram cerno chama jey sa sun la bamba dem ge lolay lelu serigne basir moy ge serigne aliou djouf di fa badiya duer ci mam cerno ma don khalifa bamuy girom yar ya tak lu top cheikh bamba delu ci mu dal tay top mam cerno fek ne ko ne gi lambay fasé di dawlé ni demel nu na say gis bok may bok mu khadimaati do nga ya dengo nan ko fi sadaati serigne mamar jambok serigne mbay penda serigne matar sambangor ay mbanda cheikh absambake nga te won way yagal dimbu ya akatiya cheikh rambal cheikh tierno absambake cheikh mazamba cheikh mustafa mbake du domi bamba ñoy santi mam tierno kërok pala mbay seen xar kanam ya limi ye lay sambanday cheikh aliou nganam ga lam ta def ci ay jaloore mané su ko limo bari manore nenañ ci dog ray na ci giiri xaban lu ma durom yar ku ko wedd ya ba bay ak tala bir ya mané su ko lim ak yek ya ci ked ya modim yaram cheikh ya ak teng ya gaay suqi dafa dafa anga batan ya saqi kërok gonay kërëm ya randak rendi lañuy legge gënte tox bay mandi bisub kërok la soxna fati daan saroko awna kër ga dal di ka motax mujur khalifa modu fati yal nako cheikh bamba fajala jaati kërok la yaay jërno moy wali mata saroxe awna akilam akimata xabon bu noppé mag la jël wa kaba fo lañ ko jitalé fakar farakaba ñoo ñaay na jaay cierna ju tagal ma su doon ca bawon te abal ko rewma lolay lelu domam jettu du cierno ba mu juddo mo far ko tuddé cierno yalla na yalla may ko mboti cierno bi jaay cheikh ballu ki mo am bi xarno tekon na cheikh aliou bay ba daga fukki ñoom ak yar fa te kër gu mag kërok la jox daga je sunu mam cierno muy hadiyam ak lum na ton kërarno mbokki serigne touba ya and ak cierno mu waddu leen te gaddul fa dayno mam cierno seerel ko ngërëm lillah bané ko le nga gis lu reuy billahi gannaaw ngeureum li la san ci baabe ngir baña dendak te fane gi lambay ngir adma ten tanor di wo murid ya la non duma di dekkate murid ya ten di ko ne xal may ko mbollem keur ga mu xoss ci sen bir xaju gaddu ngol ga kerek la ten lakle keur ga tak djundum ya ak sabar ya lepp lak chamamat la ñak ndom bak tang tubab ya wal batiku dal koy sank xamna fa ay at delu sante soya fofa di ker mamam defar na tol ya fobe la dekkale banaw damel ya atiyena na fa tal mam ya mo sante bak ngir bëgg yokku l'islam ak bëgg adiya di dem ci mam ndam ci mama la baal di wal wali di yebulu ziyara ñepp jal jali serigne aliou la koy dikkel ci an ma rawna am xel mané su ko xibar mané su ko xel jinn na fay wataaki nowal farda ak watir serignal li way farda talu bim geureum tammi xaritam moko jëndal wataba joxadama kërok serign mamadou djour mom ngeebu la ñëk dam kërëm di beer mo djebu mu joxadama ak ñenen tusuna na ko dana dol ngor gaena delu ci doli ciogol ak tala bi ñu na ko de mu doli ñetti temer kërok la wal bati gu jaay lambay fanan ba ci doya ak serer sana say kërok la wañ fukk junni ak ñaar ak yaari pass ak fukki xari ak yaar ak yetti yek ak gile mbam kërok la xamni yorna boti bam bam delu se fa bax ca ngon la wote talibu yettu ñew mu séré la ne len na ngeen ma séré ma ngi santat cheikh bamba maam jerno waxnu fay ba ne jerno juuf jangal mo khadimati wa innama al a'malu bin niyyat ngir bañu teñ jappé fane gi lambay li la don bañ waye ma di sen bay alhamdulillah saxona kent lañ ma digon besna ba melni jant li doyna luy doy doyna fi bi dunya al akhirah khairu bi khairi sunya kon ma ngi dal di wey fanani yare yok serin touba ni tax ni buma yem kërok bamay dem andna ay fukuras yu gëm serin touba murid yam sas kërok serin bay juuf la sas yobal ba joxna ko lo xamni khamisul limba kërok ba cheikh ali yendo njabi mo tok waña ma nga rangoy chaabi seralawan karmu la beker marta te juba jub fo ndu nan du kart joxe ne ñaari pisi mbasañ ak perkal ak yaari pisi baxa jox ko fa gal ak ñaari douzeni laj ko len moy sekki jox ko cheikh bamba mi gën ci mbacke cheikh ibrahim fall ngeegi wa mohono haaji ak yorno ju no santu woni baati cheikh ibrahim fall ngeegi wa mohono haaji ak yorno ju no santu woni baati serigne ali wan fa baak ab cheikh la dencion na dom ja fekke woni ndila serigne ali sey demon na cheikh la momit jëlon na doom ja waju jeex la serigne mamar djouf cheikh la dem na jaaye and ak serigne ali djouf mo jaaye kërok bañu nuyo fatakh djourbel cheikh bamba tijil nako yaari wurmbal serigne mamar ja cheikh la won la be moko nol bamba te daawul waabe serigne mamar ja cheikh la won la yaabe moko nol bamba te daawul waabe kërok la delu yeesalan yebal ga yebal ko lu yoro mu yokku baraka kër la cheikh bamba defal ko keeman delu ko keeman dile di keeman cheikh ibrahim la bamba dal di wolu ndaw ya di ni ni gi morom lol ni len su ngeen xamoon ni ndaw lu yeb gele fa ay jindi mu dal di lag gaay ne waqat farda je ak cheikh ibrahim ak abdullah khar ni ziyare khaira bamba ne len lañ len ko yer jaxate su deki won tay luma wax mo faqati dadi ne cheikh ali ya ak cheikh ibrahim yalla digal na ma ci yeen tay sukura yalla digal na ma ci yeen tay ataya ak berna yo xamni amul fagaaya kasi dana leen ki defal lo xamni kenn manu ko def kudul man mi yoni kërok la Cheikh Ibrahim ne kessa la nga mu tangulol ba munta japp xala nga Cheikh Bamba gëndu ko mu dal koy delo Cheikh Abdoulaye Khar ne ko ma ko yeyo tangowi ak disay wi ak sawara wi ma ko yeyo man do mel na jor ma rawe Cheikh Bamba na len sawara ha dunya atawara ula khira na dunya wenduma lagati te duñ degande yowmal khiyam sakantuma gisante dal dina casta sansa mu khurasma def ca barada ba te ngab xalam nga na yalla jeglen lama tay ñeriñ la ragal malar ja jamulen ngir yalla te kuma sop dooto haram ni rayni tokuma soppit ma duwal jinaani yi lama yalla digaloon ci yeen ñaar yewé ku leen delu du ngeen dem final dal dina cheikh aliou diouf so delo nga wut fa ay tabal yu bax yello yo xama dar si lama rsa yere ba mané doyna ndax ma tecce téré ya kërok la cheikh aliou far tok jurbel diko leggeyal bamba bamne delal cheikh bamba woko bis ne bang ya doyna tere ñoy sa sere indal janna harafu nek soppina ko ñendi fi jannatin yakula sopp ngay mande te so deme lambay garab ya suusa ak ñax ya ak min ñabam ci sisa bu yalla moko bind kenn bindul ko tamo la bolé ak mom te ken ma mul ko man la ko yalla denk kum ne yakum naqari yow la ko denk kum ne yakum naqari la teñ ba gon gisay rakibat dunya wa ukhra ya ko am dajé kun lambala lambo lambé na la lambay sudé mbala sango ko sang sey gay cheikh bamba nan ko yowmal qiyamati dana la sigal sa mbokk ya ba ngay lam yegal cheikh bamba jox na ko fam bu bam bopam mu musume ci yaram am ngir bopam bole ke su so xamni mo ko le ne ko nga fete wo ko ndax nga yem ne ko nga yobul ko dunya ak okhra fo man atol do tafal la busra delu ci bar suuf le mu jox mbolo ne len na ngeen santat borom yaare ma kérok ba cheikh aliou ñibé touba bu mala sol tedd ci suuf sa boba deglu lu ma wax la bam ba fa juru bel delu ci lambay gaay na ko lambal mu lamb dak ay xaban ak ay junni ak naari goor ak gaayu neex yoni lambay ne nout ken sakul bigale muy lamb tay lambe di war de yale chamama la cierno yone woko lajal ma ibrahima sallamako moko fa wosi yobu darul muqta ne ko nga santiar ko te bul fa parti lepp lu rapone fi na dal di yesa ning ba barak lak bu xar nga lakak lal bo fi gis mu yaq ma te matlo jëndal benen wutal fo diko fatlu kërok la jox mam ciorno fukki jinni ak lal yi wëñ yo xamni du leen bindé kërok la dal di wut fo baytillah yi sin basan ak yi walor

Wasidi Mukhtar kërëm laam nag Cheikh Matar Mbaye Kayre Cheikh Babacar Thiergal ñi lee ko seere Alhaji Bunna Arafang di soosi ñi lee ngi nant ñanga Cheikh ci suusi bay ñuy nuyoog Cheikh Bamba fii sarsaara da leen ne sant leen bu baax man saara ni lillahi wa rasuli abalani binayni zali giddak naaki tandax ak dayman ñepp ngi may siara yor iman ye ñama da siar cagas ganar tagale na len ak lu xeto bakar inna lazina tagila farsara la ba ma wax bole ne do siara inna lazina tagila sarsara la ba ma wax bole ne do siara Cheikh Bamba ne gaaye di kon sarsara siara da tagu na no bakar bisub kerok hadiye yem yit Bamba mané su ko lim naria dan koy mbambo naria le malum hanta cheikh ali yo wala fena fo xanga ay wali naria le malum hanta cheikh ali yo wala fena fo xanga ay wali tawaya la koy gërem ba may ko soxna sa tuddu Fati Fall yeeram ko moy doomi Cheikh Massamba Fall mom sanjara mo sere won yeppal ga xamna ca dara Bamba ko naan mok soxna ummi sama do la bole won feral fa Touba def ko do Cheikh Bamba jox ko fa kérok ab lettre mu jox ko Cheikh Massamba Fall ngir titer kérok la Cheikh Massamba Fall yer lettre ba daliko jeppal dom ja ngir titer ba may nako kër gu baax fone gi bamé to Bamba ak baye ba delu lambay ngam nga lan ja def mané su ko xibar da da len di rax deglu ma wax la bam démé jëlam ya ki Serigne Touba baye ko la Cheikh Babacar Thiergal laanal boba fasante na wala re ngir Cheikh Touba ak ñu na Cheikh Modulo mom dagana mo fekki won Bamba Gabon te sorina bañ la nuyo Serigne ba noddi jul Cheikh yep ñew sappe di wajjal julli Serigne Aliou Diouf taxaw ka sappe su ñëkk sa ñëkk ni way lapp Cheikh Sada Tall ak ci dal koy ñoddi delo ta gannaaw kutu fam ko ñodde bañ sel mari Cheikh Babacar Thiergal ne ko su dool ma Sada Tall duma daan wallahi kon julli gi tay mo yaqku ah sanallahu ne kon ma yaqku mu ne ko man ay rakk andiwul ma addiyala andi jolof nangul ma mu ne ko man ay rakk andiwul ma addiyala andi jolof nangul ma penc mi bay na mam Serigne billahi suuf se garabi seere nañ ni laay bisub kerog la ne ko yaay siddiqu yow yaay mourid sadiq ta yaay hafiqu Cheikh Sada Tall dal di ñew tuubal ko Serigne Aliou dal di jog jegal ko jox ko fa lo xamni mané su ko li wo bu yaddi ya jox Bamba wayam Cheikh Bamba wo ko farga bolé ak saada mu defaral ko keur

0: farko saada booba batay moy defaral cheikh saada kërëm bu rappé ba mu faato jaaga deglu lu ma wax la bis ba bamba ñibé touba ci woyat la sant ñibi ba mu salum la jaari touba nasrugo jeppal alhaji fallu booba feddali jeppal gam defoon ca bayam jeppale wa kërëm sa saati gaayam topuna alhaji ganaw cheikh bamba nikki atak juroom xamul fu demb temeri junni la sa soon abada jaan mu nek baña rasul la moda ku weddi laaj khalifa modou fati ngir moko da jebale yag fati ma ca nga laaj harit ba abdou bousso mom lañ ko da yoni mu ñew di bousso cheikh fallu jox nako fa dara ak turuki ne ko nga barke loko amna barke bamba ko mamon lo ja fas am lola ak mbakhana kurus ala makhila jox koy rey ataya ak baradam bole ak rey barkelu ak sajadam bisub kero bamu fanane touba lañ ko robale ak yoya wayna touba touba li abid sadiqin murid touba lahum murid cheikh fallu nan ko raw nga tay seytan dug nga yari wa ci wéru koor di fukki fan dial duma la tabbi al janna jama'atan jama te meri at ak men mom la dundon gal bamba lend lend yalna nu yalla da sal ci demay no dolli am ko te yok barke ali barke ak do saxal moya bañu taw mbor ya te yok ciar ya bañu hatan bir ya amina amina law ala nabina wa man wala muhammadin wa ali wa sahbi wa kulli muntamin lahu fi hasbi tahawlu do mi banga sen bay aliou djouf ma yalla darajal yow ci yarna djouf letter ba ma la tontu marsiye bi kuy top doyna xentu sa bay djalore kamu def yoon mi manesu gol xamuna sa way wi cheikh musa ne sa bay yu mo def ci yoon manesu ko lim khatuna sawaywi waju ko jang na nga ñaanal Musa ngeerum luan dag wer ta gog Musa ki dara jey cheikh bamba ak cheikh fallu mi tax bagay fallu ni am fanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: radio IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.

0: di moytu ay téré ben moy lilen di bëggal mun seeni talube nan roy lolu sax ci ndigal di moytu ay téré ben moy lilen di bëggal cheikh muntaha ni mu mel la cheikh basir melon kon ga jengalama ndax yo kan nga li fi newon sehal basir la jur jangal la yar la bu wer motax nga sil wi se am xam xam ba de bi la war cheikh wallu masnani bi cheikh muntaha ku ko raw amul jiwa mbake cing ma sam xana ku mu raw sadiq ga ak tab ga yow cheikh muntaha ku la raw amul ci mbake ngusobe ko ki ñeppala naw ci xam xam ak mandu tek jambaare ak jefu yu te fonko ak bokku yaato yaatu kendu la daw lambo nga kersa ta am yermande do dawu nit do fatte ken te am nga yegg sa jikko rafet sey jeuf rafet na ci bir ak biti wax ji rafet dokuy warante ga xejjo dara ya gëna set cheikh abdullah ilad nak moy sa bay di sa mak
1: UKB FM la radio citoyenne
2: UKB FM nous sommes ici à Toubandam.

0: bologi fi ñuy wax côté darma fa lañ koy joni mom xana boy dugg Touba rek mais fo mom digënté fi ñuy yégué tali mom am ben problème nawet mom comme niñ koy géré nawet mom am ben problème
1: di di xaar kat limuy bëri bëri ci dëkk bi yitt téwul ñikoy jaay ñoo ngi jankou wante ak ay jafé jafé ci walum jëkki ak tamit walum denc mi
2: sant ko gërem ko mom soxna mam jara sek mi ñu doon defal kon reportage bobu jëgël na kon ndjayum xaal mi door kon fi ci dëkk bi yeksi nañ ci pacc gi mujj ci xibaar yi muy li ci yene kay ñi ci and ak papa Serbe
3: UKBFM
4: li ci yene kay yi
5: papa Serbe
6: bismillah Enquête quotidien yene kay ma nga ak ñun ci lu soxal borop Sénégal bi teggat gi nga xam kon wërna ko teggat waye tam ana biñu koy fay ñu diko xolat FM yene kay bi ne danaka nak leralul dara ci jotaay bu ñu mel yene kay bi xey fessel ki xam kon mom modi Djili Kojak mi nga xam kon mom moy ndaw li nekkal FM fi yene kay bi xey du do xamane lu jëm ci walu ko bor bi nga xam kon ñu ko fi am ak ciow la ca lool nak leral ge bari wu ci dara wal fu quotidien yene kay mom delsi na ci fal gu bari gi nga xam kon nemé ko nanu ko ci bir parti bi nga xam kon nek ci nguri ko Senegal yene kay be nekay pal gëbëri na lool parti socialiste wa parti démocratique sénégalais wa taxaw wa APR batay ci ray yene kay be ñom ñepp ñu nga sambax lo ci bir li quotidien yene kay mom delsi na walu ko accord technique bi nga xamne kon mom lay wax ci walu ko borop Senegal bi ak anam bi nga xamne kon mom la ko ci doxale leral ak dalal xel gi nga xamne kon Djili Kojak bi nga xamne kon mom mo chef bu walu communication ci FMI yene kay bi ne fessel na lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamne kon amal nañu ko lu ni mel lu jëm ci walu ko syndicalisme France syndical bi jëm ci walu ka taxaw liggéey kat yi yene kay bi ne ñom ñoy nak lank nañ lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon mom lañu bëgg duggal ñi xamne kon ñom ñoy di askan yu ak li nga xam kon mom di liggéey kat yi ngir rek be ñu mëna tak seen ay ceinture syndicat neen duñ ko nangul la DPS quotidien yene kay ma nga ci ginaa bi nga xamne kon def nu décret ngir ba ko fal PS ya bu grand théâtre de ci yuuf yene kay bi ne décret ba xoti na ko suñu natango yi xey fessel ay cadeau yi nga xamne kon mako ci doon yëkkat way tam natalam bu mu and ak njitu réew mi suñu natangoy critique ñom batay ñanga ca diagnostic bi nga xamne kon ak setu Malick Sonko def nako ci déclaration de politique générale bu Illimani Dieng ci Al Amin lo def nako ca yene kay bi xey di fessel ay cadeau mu ne nak nguur wurtu taxaw ben yon nan amuñu xaaliss les eco quotidien nomination doon pal gi nga xamne kon def nako ci conseil des ministres ba yene kay bi ne mairie ak gi nga xamne ko ño daw dugg ci bu yagul ci parti bi ci nguur gi ñom ñoy ñep doole nañu len l'observateur quotidien yene kay jomay politique doxal li na mbey mu ngi xol bopam ak nat bi nga xamne kon mo ngi ci nat ak lu jëm ci walu ko falge dak gi nga xamne kon ay jamon def nako ci lu toll ci juroom ñett fuk ak juroom ñaar ci ay directeur généraux ke président conseil d'administration jëlé nañ leen fa ñu nekkon ci natangay xey def ci auguste last quotidien yene kay mom batay ma nga ci FMI ak nguru Sénégal seen digënté FMI ñangay léral yene kay bi xey di xam la nek jamono ji kay ciolu bari na lol ci walu ko bor bi ni ko teggé tribune quotidien yene kay lan mota ñu ci béré bari nak daati won ginaaw ki nga xamne kon momo Ousmane Sonko yene kay bi ne bari na ñu ñanga won ci ginaam diko xexal way fi mu tol ni de dañ ko won ginaaw yene kay bi le tribune mo xey di lim sen aw tourne ñiapal capitaine Touré colonel Kébé Dété Fall Mustapha Girassi Cheikh Tidiane Diaye Ndey Khadim Diaye Pape Ali Niang Mari Tew Niang ba ca dam mbocce ndene mbocce ak ki di Yanko ba Jemi Moussa Balla fofa nak yene kay bi ni ñoom ñepp wan nañu ginaaw Sonko lan mo waralu mais suñu natango xey samp diabla suñu natango yi tribune delsi nañ ci mbirum Pape Cheikh Diallo chambre d'accusation ba deggal na décision doon dogal bi nga xamne atekat ba jëlon nako suñu natango xey tan ko nekay Pape Cheikh Diallo ak ñu ma andal dañu dess ci kasso libération quotidien yene kay ñanga ca Barça wala Barça lu jëm ci walk réseau bo xamne kon amon na ca yene kay bi ne ab doomu mali bo xamne kon fimu tol ni de danaka ay pexam gantal nanu ko sunna tangoy ni réseau ba ak ñam ci andalon ñoy ñep de yon tek na len loxo sunna tangoy xey fessel lu ni mel sunna tangoy yenen ba tay del ci nanu di verdict ci lu soxal audience bi nga xamne kon jitu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dalal nako ki di président directeur général bu France Media Monde yene kay bi di xam la rek ne jitu rewmi mom ki xamne kon mom mo jité lu jëm ci walak RFA ka ñi ci aju yene kay bi ne dalal nako ñu ko waxtan lu yaatu source a quotidien ma nga ci walu ko borbe ak ni ko teggate leral li nga xamne kon SMI indi nañu ko ci yene kay bi xey di xam le ne ki yoro walu ko jokko di communication indi na ci ay leral ci lu jëm ci walu ko ciow li nga xamne kon nemé ku nañu ko ci mbir mu ne mel lu jëm ci walu ko taxway bi tollu way rew Ibrahima Bakhum taskatu xibar la doon kuy def jangat ci walum politique analyse politique la lu jëm ci xajjalo gi dox ci digënté Sonko Diomaye kan mo ci am ndam ku ci ñak taskatu xibar lu ñom ñaar ñepp ñoo ci ñak waye du ñom dog Sénégal tam dana ci ñak yene kay bi xey fessel ay cardo ma gisane bu def nako ci walu mel en relief quotidien yene kay ma nga ci ralliement don ñi nga xamne ko dem ci ki ray rawati na ci penjo askan ñi nga xam ko def nañu ko ci yene kay bi ne ñom ñu ngi bokkon ci coalition jonne sunna tangu ne mimi kay ma ngay gëna yaatal lang gi nga xamne ko ñoy jappale président Bassirou Diomaye Diakhar fay rewmi quotidien yene kay ma nga ci jundi ak ñaar témer ñen fuk ko juroom ci ay milliards yo xamne kon ngir Sénégal yene kay bi nek FMI fi mu toll ni day ma ngay leral lu jëm ci walu ko deggo bi nga xamne kon dox na ci digënté Sénégal ak ñi nga xamne kon ñom ñoo di wa FMI quotidien yene kay mom ma nga ci tegatu bor bi nguur gi yene kay bi ne sos na kay ci mir bu fi mu toll ni ñi nga xamne ko Sénégal mo leen yoré lu bor wut nañ seen ay avocat la nu bëgg kay moy seenu fay mom nañ ko jappandara suñu natango yi di grand parrain ñom batay ñi nga ca résultat ci walu ko jangami jangal bo xamne ko wa consulter def nañ ko ca yene kay bi ne kay danaka ginaaw ci résultat yu baax yi nga xamne kon mom lañu ci gis ge amna leneen lo xamne kon lu jara xootala la ci walu ko jangat ge taxaway bi nga xamne ko def nañu ko ay topi ko yo xamne kon songu nañu ko directeur général bu sar Habib Diop yene kay bi xey di fessel kaddu yi nga xamne kon yekati nako ci ak dogal bi nga xamne kon nango ci def rawati na sar nam ko bëgg jonté l'informateur quotidien yene kay batay ma nga ci fitna gi nga xamne kon lañu bëggono tek ci kaw Babacar Bab njital forum du justiciable yene kay bi ne ay tifar yi ndo def ci kaw way tan du ko xop ne dañ ko faat way tam sekkatal di harcèlement bu amon ci kaw yene kay bi xey di fessel ay kaddu di ñu netal li mbir ma namu deme ne kay ño xamne ko dañu yoron ab carte carte bu ñul koku bo xamne amul numéro yene kay bi ne ñaca nekkon ba fi mu toni xamu ñu ñan la ñom ñoko song ci rond-point maristre ba yene kay bi ne merba foot lañu nekkon wa société civile ñom day jamono ji li nga xamne kon mom modi mbir mi dañ ko bëgg yobbu ci yoon yene kay bi ne ñanga ci sakku tam ci kilifa nguur gi loolu day ñu addu ci ngir de ñu mën ko gisati ben yoon révélation quotidien ñanga ci mbirum borom ñaari turi chambre d'accusation bi nga xamne kon dafa fasiyene te Cheikh Diallo ñom andal ci kasso wax yene kay bi xey di nu fessel lu jëm ci wala xibar bu ne l'évidence quotidien yene kay Malick Sonko mi nga xamne nak ma nga yëkëte cardom ne nguur wota taxaw ben yoon naan amuñu xaalif loolu dab jangat bo xamne ko def nako ci walu ko tollu way rew mi yene kay bi batay ma nga ci walu woon le point info quotidien ma nga ci xey di nu xibar xibar bu tiss bo xamne kon muñu xamal ne Serigne Abdou Samad mom Serigne Soyebu mom mo ñak way juroom wu jigen yene kay bi dina xibar ne nu kay soxna Mominatu Bousso mo wacc ligay yene kay bi xey duñu ko xibar suñu natang way xey duñu fessalat du jëm ci walu ko am natalam ak ki xamne kon mo mari soxna ci akum taxaway suba tel quotidien yene kay ma nga ca lu jëm ci dépassification bi nga xamne kon kep bok ci pastef ñi ngi lay gënne ci gouvernement bi yene kay bi ne li ab règlement de compte la defonte wala def suñu natang way xey samp jab laaj duñu xamal ne kay jamono ji ciolo bari na lol ci seen walu ko digënte flamme olympique ba dik na ci Dakar yene kay bi xey duñu xamal ne lolé fassene nuko yobbu ci mbolam di wari ci biir rew Sénégal ngir wajale ko jeux olympiques ci du quotidien yene kay ci wala dakay la nekandi nekay jamono ji jomay fay fi mu toll ni day ma ngay samp ay pion et lepp lo xamne kon fu mu fa yakar tek na la fa ku fa yakar din na la fa le soleil quotidien yene kay ci flamme olympique la dekati ne ngi diko doré Athènes ci Grèce ba ci Dakar ci Sénégal relève ci walu ko tarikh tambali nanu ko mbok yene kay ngo di dey le Incha
5: UKBFM
3: li ci yene kay yi UKBFM xibar yi
6: ak Mohamed Mustapha Ndiaye
2: sant ko gërem ko mom papa sayer mbay mi ñu doon jangal li ci yene kay yi mbokk yi kon loolu moy liñ amone yene agaleen ko ci ay xibar ñu defuk fatali ci li ci gënal fess bokon na li ci gënon fess ci xibaar yi ñu leen ko doon faram faccel ñi ko ñëkke woon ci tisu yu wàcc ci yoonu mouride bi muy gennuk àdduna soxna Mominatu Bousso loolu nag teewlu ngeen ki yenn ci ay témoignage yu ki ko yëkkati mooy Serigne Abo Gueye teewlu ngeen ko ci biir xibaar yi ñu waxit ci lu jëm ci màggalu Serigne Assane Salam giñ doon amal tey foofee ci Njaarëm loolu nag waraloon tey ñu ci bare bare ci askan wi xeyoon song garasu héliport bi nak bëgg dem Njaarëm loolu nak ñu ci bare bare tamit ci chauffeur ci am ñu dañoo jël pass yi yokk ko yob jëlé ko ñaar témer rek ñen fuk yokk ko ba juroom ben témer ñi di juroom ñett témer loolu nak client yi ñaawlu ko lool nak am ci naqar lu xor waye tamit xamni ne du chauffeur c'est pour téwlu ngeen leen ci biir jotaayu xibaar yi jëm nañu jot nak ñen ci ñi jité garage yi waye mujju ñoo am ñoom seen kaddu wax nañu tamit ci lu jëm ci walu liggéey po marchand ambulant ak itam jafé-jafé ci faral di jankontel ñu yor fitik mbag yi nak jamono ji ni liggéey bi démé jamono ji jafé-jafé lu gën ci gis ndé doxul na mu daana doxé télu ngeen ñen ci ñom fofé lañu leen fekk gor ci garage Touba Heliport ba seen ay cadeau télu ngeen ko access di ab réseau bu né filé ci Touba ñu créé won ko nak bobak légui di fukki at ak ben ñu yor nak ci seen gafaka lu tollu ci nak 2 milliards loli nak ñiko doon sargal tay sen president bi adja mambu so sek ci teway kilifa yu takko takku bokku na ci ñom kilé docteur amadou pape amadou ndjay nekkon ministre de l'artisanat ci jamono ya president macky sall tewlu ngeen tamit kilé nga xamni rek mom moy adja mambu so sek mbekté la mu ci am waye tamit ñako doon def kenn ci ñom di soxna nday astu kebe tamit delsi na ci la waralon ñi amal lu ni mel xalaat bu fa mu jige taxaw gu access taxaw nañ leen ko tewlu ngeen ko ci xibaar yi walum xal jamono ji nak ñu némé ko ci dëkk bi mu fess fi del loolu nak waral ñi ci liggé nak jamono ji soobu nañ ca way gis nañ nak prix néwul ben place ndax fa ñukoy jëlé tax amna ci ay yenn ci ay jafé jafé yu ci faral di jankonté lit ki nak di soxna mam jaara sék def na ci ab reportage télu ngeen ko ci biir xibaar yi mbokk yi li tejé nañ ko ak li ci yene kay mo né noni di jeex ñu andon ci ak Pape Serigne Mbaye muy li nga xamni kon mom lañ amone yene ag leen ko ci ay xibaar ñu sant baylat sall bu baakha baax mi ñu newalon ci machine bi mohamedou mustapha ndjay mo newon ci cadeau bi inshallah rabbi redaction bi di len jox rendez-vous altiné buñ jullé tisbar ba nopi ngeen fassiyene ci and ak Pape Serigne bu dé man ma len di jox rendez-vous altiné buñ jullé timis ba nopi inshallah rabbi noni lay démé way len di and ak programme radio ICAP radio université cheikh amadou bamba ñi fanan ci jamm jere ngeen def
4: Ahmad

mu dul kemam cheikh bamba jaram bayne na santa yalla mi mamay khutbu bu matmu di mamay di fay ay di daqimay di leri mo ti ragalam di majisalu majisul dima yagallu ma yagul dima khamallu ma khamu ci dusige ci kham khamam dima amallu ma amu dima wutal dima watu dima digal dima tamal nangoyamo ki digalam dima yaram dima tafal dima jarin dima teral defuma ma melni ko ñu fal ku tabife ngaramam dima dugal fumay musal dima fegal lu maragal ku jam ci man aku fetal mu boole digali walam dima fetal ci waqi bañ bay ku mayena jafi bañ muni ko teuf muni sulun daanu di tupal fetalam dima xajal dima jañal dima tayal dima tayil dima ubil wun fi xewal fatma ci bi rokh ñoñam nima yeket newuma tuy wan ma papam ma di ko way te di ko kañ mu di mamay nima yoko ci bir xolam dima fegal be xamu ñaaw dima teral rena ki daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dim turusa bu may fajal digara bal dima ragal dima fegul lu may sonal mu tege teg yalu jam dima togal dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima leal dibulu barke lu wonam dima bekkal dima feral dima xajal dima dalal dima moyul dima fayul ken duma yap ci kanamam buma yewé ken duma yap buma fi jam duma ayib sama gannaaw sama ayib xanaana me suñu manam sama ñoñit suñu ayib mana fi ñoom duñu layib sëriñ bi mo dañal ayib beral lu cër buñu gëreem.

libuma wa ahmadi ko kham moma ko wa ahmadi ko kham limuma wan madi ko jis moma ko wan madi ko jis te ku ko jis nakoko jis nakoko kham nakoko am mayna malul dana ko wa mayna malul duma ko wa mayna malul man mu ko wa ak bagi ñoni kefiyam man samba jaara magra sama serin dana xorom way ma way ci wa karam ño am garam ño am xorom bu seggé bañu wéral li tax ma jog ci ko biral werante dañ ko nak yaral seeni jolor ca kanam cheikh samba jaara mayne jassu xulo bi dafa jif bi jassu jog xeñ fu muju lu ko ko xeñ na wuta jub weyna xame ful fu mu jam jassu

kukoy dab na dawa daw raw na xame ful fu mu yam lu jitu li dafa dawal ñaraan rawante ko dawal naka fakal raw ba akal akam wa ken jitu pandam ma daldi jog dofal ko bi jas bu di way ki way nabi di ko ko fayna way nabi ma di ko way bay fa nu jam kemu li nuy dox di ko way fayante la mom ki mu way da ko gërem ba di ko way lami ngi dal di ko gërem ma far jafal man di ko way di barke lo ka di ko roy ki way ba daane ku ko way ak ku wayo ñu ni gadam cheikh samba jaro bayne luma waqab luma waqo wute ga fesna nabul te ba fi sayidana fesal lu doya xam ci ay wayam dana qamal kham mu kham xamal ku xam mu gana xam ku bëgga gis te bëgga xam na deglu xippi ay gëtam kenn du wérante lii ma wax way xami xam na sama wax sëriñ bi moo may sama wax moo tax ma sakka ci xolam bu leen ma yéemyéem leen ko ndax du man di wax mooy ka di wax waxande laawun ta ji wax bu ma tijee may lami ñam bu leen ma yéemyéem leen ko moom du man di wax mooy ka di wax waxande laawun ta ji wax bu ma tijee may lami ñam cheikh samba jaaro bayne wali yu day feeñu tekum feeñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xam yi seedi dal di gëm bu fekkee moo feeñu ci man ñu naan ma yow booba du man moom ki di moom moo fa di man ma di fi moom muy ki fi am moo tax ma waxu deglu li naxam yi ñuy wax du li waraate jowuma ci li sëriñ bi may na ma boppam cheikh samba jaaro mayne sëriñ Touba kawte fu yana la gu des teegu yam dara du des lu doon kiraama yu fi des dana ko yóbbaale ñu dem sëriñ bi

Sunu yonen mo jeke waw naka ni waw lu dal ni waw soppati bañ ku ne ni waw dey deulu baati ndigalam ruy jonga ma ndax ragal yi ak ciove di len yegal amna ci ro ñu ñu xamal xam xam ba tay lañu ko xam yonen bobo balan wan kanam gi gën booba la woon booba la cheikh meteel woon buri di booba lañu am

wax ju je yalla nu am gis bu du je ci badu xol ak bu kanam bur yalla moy woné bu kenn defani bopam ko wan gis ki le ab cer la bawon bur yalla moy joxe mayam ku fekke ki defé ki dexena fi ba fete ki mayla bu yalla may ki defna nga def and ak nga dem khut bu zaman ngi bu mat jogle na adiyay mat ku jema gantu nani mot diwe te xam til fu mu jam adiyay moko jago ku def ni mom diko jago ku ko deful bu ko ndogo bayil mu atté ay mbiram yox sa ba jaara ngay ne li tax ati amoko mom lay bëgg waxté moy borom moko jago du sen morom ne len ganna mu ne kanam yef la ci bir ak lañu gis té li nu gis moy ni nu gis biral ga moy badi ko gis noppal na mbokki lamiñam wewangi tay xeñ ak door borom wewangi gëna wor ba jaante gis diis wa di door du tere jaar duggu kanam yef ye ci biir na ko ko xam na dal di doy loola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam yebbal ko roo xubba kanam ku

katu ker lemam dingan mu wekhoram medam witani ci ko bi baw kadi sin ko di ko yew di dox di xiro ba musiw te lay bu de ka dal di dem keru kudul am ker la fe motax ma daddu jublu fe lutax ma jogtu fi ma fe fofa la soxla wo ñoñam te tay ma jangal len ñi fasel julit xey bayyi moy te xamni jakam wadu moy borom ci ka ngam ba dunam

buñu ne ca si yaram di rob rumani jaas ni durab sobe bi yow lanu fa ngëf yalla sabar ke maala dem bu ñaari gaaye ne jalañ di laajte yow nga ni jalañ mbégal lu mbég mum dootu dañ yalla sabar ke maala dem kero bunu jekkee ba xëy jëm bayti annanoo di wéy kero ga tax nga doynu tey yalla sabar ke maala gam kero bu ñuy taxaw te kenn du bari sànkam te kenn du nga lu dul lu mu nigal yalla sabar ke maala gam.